0: na in kana waya san ai waji ke ai zaina yana ska ina min kilman puyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insanin kuyin wala den kilman fukin Allah tare alai ba zaina nal barre me ngai ngaba yani agi ki kilman puyin jaw gi sibe Allah bal dile galibe fi kan alangi ela lole fi min jeng ela duo al al ad duo ker sukena yeselo
1: yani abas yani
0: kilman fukin ya Allah machin
1: sai din bele yani ji abas abas duo bi duo bar hadiya abas duo bi duo intimil jainle algang kitaraz duo ker gene kaji vine min iri lo ni jeje lumbe yani uto ngilal kanakau abas ki in kaimeli no si duo ker kanne ki zillo ki uto ngasi an kau ba lege marang insani ngwe nyoke ne si si yide gizi algi duo gene gizi fiya
0: aiwa
1: fa iloleng abaki ilole kuro ki wuto ngul jase dai mboru je jegil yani kwanin kayin ne yani mungi nanin duwo kene ken ader rein ken kollisi mugireli walga sin ko sosonga kireli mitil ile jesa ko sosonga kireli namaskin kayin wuto ngin adada ngin yin kawe nama jena fiya alang alang duwo ger di reye je bana kolli du walga lan din paga ala je bana kusabuto na ami fa jin si jeim inu duwe la nyana koldi dui mungi nesdi rein koldi simoyini na ko ela nan ami yani shunu rei kulal si nyanti duwe den di do togna o na sare togna o dui na ami agin yasan
0: dala
1: asin agin ya bana ji kusan dio eno nusan to bona sare eno nusan to bona ami kilo kusa agin yasan na ma jones kien kamerta gele kaines kawe wo mungi finya la suro ki galba di ele fingi da zene si juwar mitira jalduba fa kal enjua inu alangis lomvi jisi nyingi neji duwo ela janna di rei ko so ngwa kireli ne ding yani ding rei ding paga ambulelen ko so ngwa kireli ne di rei na kolli simo kai anan ko agami kaangi na kai na ngami idina ba ela duwo ami neji jame basi long al toki
0: idina
1: ba bansur
0: egal barre
1: dina ye ela duwo sina lom viden jalo levia gisina nge yalla na makil mangam fuyingi na kai mungi nanka kiki ngwa mbele wa na anania idi no kulu do baden sursi kwel
0: e lala sey lala
1: yani samba. Ji abaji di sursi delin joyin na kadoin sursi delin undi toy badi ki surnga si delin kwen kwen na kwal dan haulile kin akwel ba dombore gal ine na mezgalin beren lomvialin beren kabi ngazi ki duin jalule a nabi yani ki ngankang lakin bi suruban
0: e
1: na men gwa dien jirgi ho sur algis imasilin vin bi al surnga si boyal bolun kasirok saram bayinan boyin yalga bulum
0: ese
1: egan namen beren izakan in puyin dien dioke nabi surunga ja wel bal bulum tayb kar alla nan jama ise jumel na ise girsin kasi ay gin joyin izakan ni jika sai jigla basna
0: na din bara din toka ke na
1: jewel ba
0: ajewel ba
1: egan lin kam mitil gel
0: yeselan joyin alna ma ngajellu ba kise ay jewel gel
1: egal ay nin joyin misala ise joyin dine emberen gel kana jisi al de denjalu levia ni ki surunga si ini akwel ba dan joyingi oto ini alkisurunga si kwela si duo erike na neto ingalan via ki kurona si janyingi ati duo erike ne ke kelma kwel nang jiro ke kelma si yesi man ninjen o mungi nani ila duo si oto abula bala ke nai jisi bulon filaf siro ki tila si yesi man ninja marang ila fuyi ngal di indio ke adin di mba renes utule nkwa ka katarangal si ina nena halas ila fuyi bazaire ngindene den wajile wodi mbara da zai lafu yinyar rigel beze
0: lakin
1: maran jijan na taben jindelin dinkil manin dirro indelin nangi suwa janga fi nangi joru jundi na tawala yani
0: jow na fakere jow den yin kasan innan en wala kalan den ariela kalan kellingo na duile ela
1: fide ya ila rigisi yagel ingiz yidia yagel kataran ay jitaran allon fi ke ine kazi don ne lu inkil ma taran allon fi ye na fiya na kale nan awiye taran inan alan si duin sursi ko yeyel kila lozi akolumba
0: akolumba ne hay
1: ba inzi kolum alan fuyinge lakin marang ile fuyinzi ainin jirsho
0: hasiki na manni ken ka orre kwa kisense yani duo abu kwasu unse nga janni na majumo na dile karinge kilul ya nabai karinge re ke kwana karnga kariya awle amengal duo jang ayyanga si jitile sa jenja wala sa ayyanga si kiyankil maankela juruwa yankweli namay daki kelleli maran abajal ne injwa san kien kilmangan kela si jaro na sin jwa ji bayin filan al innen jaw wala dara filan al innen jaw wala bara filan al innen jaw ji ela kwang kajang bokwan sa pijan namay bas kawa namay dide keringa keleli wa yani ela en sabba abu duwa jangana su kwasi unse nga jaw kutenge wudi nga ye duwa dide kering finiti ji keringa jaw nga baba jonas ke nas wasi lembeng na kisense ounas sur girgimo kan wa bardu zeninal ba bara kwa ba baru ze yeye so dosi eritulle inden namaz gigal erigiti manen jindel elelin tulle ba on kan kel manga tege yani ki sense anin ki jorungan sabai anan ki unse ngan sabai anan ki ayu erin sabai yani on kan kel manga tege aslan ki fora orate ya kan nama elena owol yani kongo kai utonga jumunye udin na beles ka nga balan kwa wa bizat ka songangere abongan kwa sikuru anen sajjan awudin na utonga kenen songangere dan dio ka inne inderi nan do din bara sige luno korron otto no sare na jato fi nu sagar nye enne sem kwa do in bara in risi al jawto lalai ba udin nan ka kangi na abongan yara songa mi udin na abongan nu sage yani arin ji jumo bara se wajen fi maran wu ngai tin se shafa fi kai au bizat mera maki ki kai ne ma ale ko kai orungal ko yani asan itin kat ki na dog anan ki kelman tu kinga ker semba wa bardu duo kalimal ko alan kuro au no kelma sa rajen ko ya jama bere ko alan anne uton kuro au no kitabu no ki kelmas jat ko na le jaran na attingas at ko bana aranga ka aininga dok au na di njoru le jarte gigablina jio balan ki kwa njisingo wala jio balan ki kwa ni matok le jong na skonjola ingi au ne di sursi jingo wala juriti na sinjwa do imodo au ne jano na ono inge ki abe ko imbele ngal kuriti akal au no tulle ngaje nyet asan ko imbar ngase tulle ingi na sanya ngase tulle ingi ka ngene skay nangami yani ki kay sur ngase taga kayre ngase kaba wala dambere in taga del din ko se taga kayre ngase pya ba ka ki ka bashara marang abadu din ragbas din alla sigirgo bi in wa ye al din dali ye jana ngedenu to ge ini din ye ndiol juro bele azal ni ba mar nye ne ini bele se ala njirsingo nas jiwi ne jirsingo nas jitike tulle jumo dok bas yelong ele korro le jijang wala ele konjol le jijang ele dali sese jike bele jitinu to genjaw ayye aysan sabitem biya wala dinkin mayral ko sekenga ayye nas long ayran dora jawi na na tarasin yani inama takatini ki kamera ma yani lan surunga sa wajen kaw al kaimbuna long ale ko bele ko se al kuro hatta dimbara sen su kwandi asaye do ko er ko azatenas zai kallai sai nga jin bele ajo amukin nan do imbara felan si woy ngola ka jisi ku annan ko andi es mi ban nan din tonge na jiona jago dilam bot gis nga barana ki gafale o to illoli al kanga jel bele inana inan jwa na din bele na ji inan jwa do imbara felan mungkin na sun do re gisi jitten tane aldi sa sa gelbo mush bara felan mungkin nan bonna bele nga burgul yani filan sai kai sai la ngami wuri ne na la basin jwa din bele ka sisi mai sai nga ba na mungkin na sun bara ke sisi mai emba yani takatini yani alan surunga kaulinti wo insani kwe kamela keba mungkin nando ka korongwa anang hata anang ine yal ay nursing aba bele kena korongwa ade da indi lombotin al namang baragi ini bajal nas jawngu na sinjua dien bele lal ina ne ne bersungu kasi simway sa yang aba wala den arala arang aba tawari nama jenna jwa mungkin nang ki bele tokkena otto na sare na jato karren kawna jisi simway sa indelba no marang kaja no marang dain dara in su gundi na in jwa kin kwa mbele nga tulala in dele ba la la la la la ela ke ba ela ke ba biki ngankan na binan ki ngankan yani onus mo waja kan sara ale yani worra kwa ka ki sad gis ami ki sad gis ami yani ina kami babarun tare bas alba ini yalan kono ki kuruka wala lan ki guta ka onu ke jor ma dokte ken ku ngala ki sad wa bizat onu kelma ngasete yaka zeyal kwa inga maburuntare au abadin kelma buruntare se jane ba taganja ba orisu ye kelma fi na man sikirma ala ko se kai
1: anan injo ajo to ngonje
0: anan jaw bandu fi kaangi na kai mbele se me
1: kelma
0: kelma sabba lana orisu jiki kelma jaw Orisi aji kilmale ja akit banja. Ayu arina ji din kilmale insagile nja in orisi alanga. Ba indil. Aha na kia na kilmase te ya kaba. Na kwa ya langka kika nika yani. Kika nika. Ouna ini sabba ouna na kakirid daw kerel. Ouna arya nungin kwe low. Alang kilmarok indale fi. Nia nungi le longiti. Alka ine inkami ha nungin dagin futingal ululin farai. Daren futing ululin farai ba din farai al jawre alang duosi ere bele jane al din kinman diyoke. Na jawna zjalle na jawra san belen se yuwa. Yela ba gisu boyal din kin malake ke sense ya ba gisu way bas ya ne ka otos alamba ila ajinya mi al dagam putin ululin fara yal jendal gelal ne jawre ran juwa ila sa din kin malake ba gisu way ka sai way ba zainina lin kama duo al foya na auren ya ne dabu sainga na ke wasa kin kwa bas kola komi marande way ye sai way ba akid ba gisu wayal kala ke wadin dio kuru kiba kwala ne skomla e woy ngala ge marang woy elayle kinga su woy inas ka himel banan jal di le kuro awuna inin sabba awuna takatin kan ya jama awuna kan juru ngasi sikaka na kan kil manga si teya ka ya jama aba kwa sang orre ko ho awuna wade nga kan sur ajaw ba alang ine induwa si dirri ginjaw na manjam induin kilma na king kiki aba gal Yesu sor gani no ma ri ker jam lolo indo kel mar rubbi ni kel man ga dabi
1: e asoy bara hadiya a ba selon alan dimbere la siden dor mu futo ngey ne tin ko yaldo na ma dog dayin si fasil kel kam na ma kay nga e bar nga kay ne do nga kani na ma kay nga liya dog nas dayin do man jogun ko
0: ki soy
2: Kain bagi kwa Bel Bago Radio Samarle Radio Taring na jayngong radio yi. Neki kay nagi kan Aysan kelbam na kiensi domo nga bago na kiensi juru nga bago na kiensi olo nga bago iding nagi kiyo nga si kilma taras awi.

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela nas kelkam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni radio samar kutulengangi nadieng arka ala pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindelimba.
1: Warre kwa asikir kainga na donga ge kanidok kwa gital si baine ki ngankang na donga ge kanidok sunga alang da indonga di elefago asikir bara mahedin donga ge anni na jalna jago na bara jutumo forankwe sabadne janga ki se una ge da indonga di elefago na dok alang ki tulinjang na donga ge kanisonga din donga da elefago bara diko donga ge anni aljanna jago bara jutumo asiker jenga bara abdu jabbar donga ge anni dog na janna jago bara muhammad ali donga ge anni ala asiker jenga bara izeddin abu muhammad donga ge anni kalan dog da indonga di elefago bara abdul karim donga ge anni kalan dog daindonga di lefago bara Abdurrahim nangi donga anni kalan dog duindonga di lefago na bara Atif donga gi anni kalan daindonga di lefago bara Muhammad Adam asikir jeinga donga gi anni bara Mubarak Abu Husn Abu Husna donga gi anni kalan dog duindonga di lefago bara Abdul Isaac donga gi anni bara Khalid Adam donga gi anni bara Tarfu nyala sikir jeinga bara Matar Hasan nyating di donga anni ko kital e bang na neskel bam kisen se utongang senga ge kinal kan kirsing ko ki dogal ki on kona iri nyengena ko ba kungi gis baso na kain kil manga di le kay nyating hatta tin ki on kona ko ba marambi kain juro ngana kil manga le bang inegal asikir na madog welalang si mitil kaldo edi neki uto ngo songa kayin naski kil manga dien tuking na fuyin kargiti na madog welalang ineki bara hadiya gagil ji bara hadiya lo nga dingaleng kayin matising karreita songa ang reita sing awna is ang namay ko jadi bulan na injwa masalang aljwal lang ki reita kailan diyo toksing ang julo wala gal julo ide nama injwa irreisi wala gal di reilal si jang ki reita kwa diya kayo na habang kintel nga inwa lang ki reita lang kurunga kurgali nas kurunga jawalti mungkinan jawafa ge mungkinan koldi ge ila rei kila rei dan dio al ila rei ti alji jarangan jolan julu nama jumanas ila ara energy den dio manga jan den dio jawafa ja na koldi jusungo na koldi sunga kire marang ila ti le jigal sunga daga ti ni ila rei si julu ila rei ila dual energy si ila rei jula nama wari ni marang alang angine agil atika doin kilma itkenga na kilma tulle kenga ila duwezi ada ila rei ulaye kikeng manga ngane keng koldi aldi elga insan wa doin bara al tulle na rei na madin gisma yenga kin koldi ne ki rei takin al jabung na jo nes gisi tam inyi wala gal gising kasi doin kilma inkello inu nama yungwa yegel ka rei albu suru kyanes ula na alwele lang kuin manga nga na kuin koldi kinsi ala nyati ni kuin ayi na abung. Ila loleng atika nga na inang a. Ji alduin barajang na iloleng jangal unse nga jaming. Ayi di unse ayi gisa njwa. Ingisa njwa lolo baratola asa jundi. Di mbarasi ila reina makikeng guru anjani. Wala ingisa njwa lalala alba jandiki ngota nyati ni kuin na jamung. Jina den suru kia. Yani unse kasi ayi ginjani.
2: Kisense baratola kisense yani dinjingo tulle nan tarasi elelole ka ingise wa baratola kelo kurunga sikirya jandeba udina ji ide barreina jula marang din surke insina sallai yomdik madnin jonas kila dora jando nama elokurun nima yong yani jumonas kwake nama denkwe jundona jam na awla kuro dalin dia jurgo insanin ko yayi badalin na'am wala dalin ko yayi badalin na'am dayan Allah do karaba kernga tewa na dok dele jama ame naji ela jurgo batap itir kyana janga marankeng asana itta ko agaba ide ka jisi ingisin wayani ajande ba kel kurun waskari namai smarang in wa jiye se alai banas jundi gel king asanan gadurine jundi
1: na ka ba se le dozi regi ke wata ke lang dum ke ka banin je sar ke kol dinan bo na jawina julu na songo fiya na ma irije wala
2: ha na karo gisi mitil aldo ji awolal kelasis donga jahanga na yenga sis donga jay kaba dog jabi yenga na jenni na julengi na ma songo nga jami wala na kangi na jini ya jowlingi bayani alan kela kurunga songo nga gini kikire fia na jowngi ba lang ila rejulo ila lori din joro jala lala ajaba na man din kilma po yendel na jwel yani kikil man jiti na jwel alan kela kurunga si jande din joro le inja ji in risi al jiro janga na jame na songa isa nga ba din barasi al Allah ina spoliti kin kurunga kela laga ba jijurgo din kelma se ona teje wa mungkin bordu ere timle ka jisi ingisun wa fiktimal nan jidin ko jo ela re juronas ga jisongo nga jang namaka ye ela reisi juron jawi mungkin nan kin kurwa ka di le wengar
1: nama ji jawngo na julu
2: le ela le nama injwa kangi kel kurwa san ninga anda ba maradwa tulle ken a ka jisi ba se metir a lo fitimal di re innan tori di de woyinga inna mas I mean jitti ela se alja na tori gal ma di le woyinga an nga tulle ja tulle na di le woyinga ya ne al incoming amang ri tulle se jaw jisi elan tulle so nga bulo na ma jitti si jaw al ba din surta tabu ngere jaw
1: kan duri ke di belen jindi gina karo e a mitil kerlela a bara kamirot ki gavalai warin donga yani ba na asugis aming a ki gavalai ba ges kwa songuki a ine mitil ker ke na wela langiswa a duri ke anas aldivia na ma imbering e al duo ke na masiye e songo ke na aliene kidai mburu zakanga kaming ani duwa ba zakanga dangawa mbelen alan zakarang wala na ma ye kila kwale ke na alti songo ngwa dinga ke na na muslim vi kilmale mbelen e kin songo ke lan dio al dien dio pirito garang nay kasi jani na lumvi ezi jani lumvi la ta mbelen ngi kasi jani inas mimba ye ke harfi an jolune ezi jani lakin marang alan yesi ki ira dora jani alan duwe si jani alden tarifi.
2: Alden tarifi aywa. Ya asake ba.
1: Ewja, ye alzi ila arkazi ki ila ami. Yani ki ila arka namus diyo ge namus ki judi danka ki ila arka. Yani piri jarang aliena kwa zeyna inkame ya zeyna da mboru matini njwa miye jine wala haja. Nama ki ki ya judi danzi kwa jarang miye jarang. Nama mbele arani yani nama sari yengi wala ranga ba. Ile miyesi. Nama den dirimbi lo wana lo kerduiti. Irama nyanga, ike dirimbi ngalduiti, nama nyanga, nama dora korole kiri. Dora korole alkiri, egel nama zingangil din dora ingal jide ala jeri nage koronjeri, alam piri nge izarang.
2: Yadduye ngalda.
1: Piri nge iz budel al piri toke nga.
2: Eh.
1: Nas lomfi mbelang ila piri toal jaran na kasi jani. Na ya minti diyo intima inu al lomfi mbelang ala nyesini.
2: Aywa.
1: Nama pingi na kafya, ne iringi namo corona nya ira firi dogin den keringere namo firinga ni jitini firinga o
2: den keringere
1: namo pingi na gi kilma jagila koyngi namo iwo namo inkwa manatu inlo algis kadilom vimbere ngalang arang ne si ani mati ye inkwelingi mungkin nani ira firinga awal jitini mungkin na sin lombi ira firi to jaran sin tani nanin kilale sun in folonga dingan ka kiyal duldin gwe kan uto adiya gayin na kilma diwa fini di bawala juro alan jawangi tina lomvin irin jilu
2: e bara dimbeles andi ba maran ni al katabu ngere yunwa kilman gittin wala kilman fuyin na sa kilma si den julu ay lan do majin in domborelar menga a na imbeleng kilman den fu yin wala kil asa kilma se den julu lumpintare ala feba mara nya na mas kilma se den ulo ki sense na ela se afia ba asa yesu rabbuna resum wala den juru wa pia ba mas kilma se den ulo na en ko jiza ta din kilma se asar rasanja uto se ba den nga asar rasanja bal asan kilma se zata ken julu bokul
1: abon akai ira dilai zinji winno kai ngelma ina lodi ke intile lan ngelma zirasana yani ai sinjumo
2: insinjumo e min nakai naskaola ke kai abon pas in kalung kan si abagera jaldo wala abagera ngajaldo alan den dio di jarang na kwa karnga sigani
1: kwa kelal kirida kiniba
2: kwa kingal al toya ki hinataria kaweba yani jikela se al jaldo na din suru si gilel aran ngani ngaramba ban jawngi na pakere nja king abonga imbele se al sekere al dai ngalla en kwalan king ota nga se nan nen nan karingel ne iza kan na se in iwo ka king ota se an nya kin a den diol ilunga la firi aran kaange na den kilma se ken ulo na se kilma en kwala jaramba
1: namastina
2: namaskil ma se ken argi yani den bele in wa da yanin zai masalan yenin onun den sursi ane fiya yani nan kayan abon bele su karin ere urgulo keden kilmana en kwa ugo filan zaman dogal kanni ta na ni ranga na abu filan pagani fiya na ni ranga abu ugo filan pula na korta se ni ranga na ka otoya sa alle bilen alan kinse aran wala na yani min gerna sin yani sotse kala jamba jalun sin alan jarang kangi la anna abadin kin matayay paski kin mataya jarga yani teyan karim mataya jumun rubban karim bar rubba jum kangi nan kam ya in kam rosi amin jurto na koro kela sa jawnia al mataya ngajaba lakin maranga ba kasal jana jawnia ba na in du alan do jon naskere naskere na ela durtu do ker
1: ban ruba jungo
2: na li ajungo anem baka toksi jungo no seles jawo pis asin jaba ela durtu do ba sin jawla na matana jenna ruba ja imbele se ka ngami la na ela koron se al janna hadir koron ay buro ba
1: mungkin
2: akit in si jalung ela bam setim ngala nga jaba den kering ere koron ala mbay bulo yani kisense kayan abunga mitila konde ba maranki mitila ken sitare as kauba na kaungi ti bazan kirsel kayan jurungang ere kais fulngiti na kayan kilmang ere kais fulngiti na borun tare le ay gisinyingi inama takatini yani alanki mitila sa kaungi ti kayan abunga mitila sa nasur kirsel na ki kayan kilmang dirasa kau in wala ottai bola sare bola keni ay bayane kwasonga ki nan erisi pia la bas koronga nama imbelen yare ka in erisi asa gila ay basajaji atlan gila ay banasja ki dur ja dur nama kay nama jikin mas den julu ina min ba dur ele yaji yani bidin janga.

0: Aba jole lan jana malia ja. Kangi ne innan bereng. Wala gal kangi na niki kuela lan kwa kul kiki njuru nga ina rimeng kawe baranura daim kadonga gyani. Na asogis aming ding juru nga sa jarri na jenna jua. Kikuela lan kwa kul inan se karitia. Watu jijiwo si hata ating ine radio samar le kele jami ba jinsi jalung inu ila tila jikoro le jang alansi sabur jang anadok ila tila jiju ala nam bam jabung alan kaja alan dele sunga gudle ja wala gal sunga juru le ja nama kaja nama lia ding bele idnas jang alan bam jabung ine galal in kwa dok ila bele wala galila maudu azi gi jang alan dele kaja alan dele juru te ya ja neki dor te ya jarin asanti dor tu le jarin kasunga gi dongani na bar nga ko kul ilong alan inen tawra kerengel idi ne gi ne di wora le ngina jang kana gi ne ye kial kinini uto nga sikundu ne sirimen ka ka ngene nen kamin alan gi dio jarang izaka na to gi diren jana in radio samarle in rimen jana jaranga amaliyan kase el banja taga
1: sare do banja
0: banja yani mushalan rimmen ja lakin harfiyan ban taga ja yani abajan ne juar dalwa gelalen ja ban taga ja ingirsi kangi idi ne ji kalas modu ade gisen ta rimmen ja ne dial kenga jaranga mara ile real dio kenga ne skel jamine dio zuri abajalen in jualen ja mungkin ne in jelunga sal sunwa tarane me bam jabune in jualen ja enjo ay ngol sa zwa tarra ne mo kerin jang e kini ani ha ya ko ban worre for kerin ki ko la lan worre for tabun zeni na en kame gidam bas alba tabun kan ki na ko bani ha ya lan kerin ka sabab to bir alan ki ngasi kerin jawe na as lomba ila sabab alan rimo ko ne ne ki ngasi kerin jaw so wa gi ayen an nyen ne ki ayen pirin an nyen kain abon tile ne kain wo to morgon tile ne wo to ran tile kwa sasunga giskale na sasunga giskoju yanga kawe marang lomvi jagil kidentin na kidentina eba kidentin na mufingi na kiwela lang korosi kien kale jawi
1: kien sagana le
0: kien korang le jako
1: kisense dog yani bara ila sasunga sintawa kaldo udi ne kisurunga jiwi ngandu kang na kisense yani aso na dawa na madog mitil kerke na waisang aldo alkayin abunga aldika wengi alinkaminga amazay kwisi dikko ni kwenja na gidi imbara tonga keba masalan songa ngere yani duwa sa kie korbe nga kwisi dikko nja na majiki loto ka mbawara wala paga nga bawara na majen na kaja na masking paga nga jaldi wala king kansi jaldi na kwa kitin si jeldi ya saki antule bang ke na majundi ne leddi ya da na makaja abaze kwa kirsun no sinjwa ka mangal baskin si eldi ya na mal koy songa na mail gitum kuro na sa eldi ba indo kaja o wala intibat ken masis de njulo na duong si jundi ne leddi
0: na maradi
1: o wala na si kilma si de njulo na jel na fiyeja kene gina modok jani nga uwindele
0: egen na kama na wela isengi ngwaye ati ilon jimbara ila paga ngupu yaski nga ba na yeke mpaga nga zel yoraz nga bata bana lang kuyela na ye mati nkwa alang huto alang hundi na huto yengi arane na yunos du hiro na jima sala nyani kelma ges kurompia na joto yungwa lang si kempaga akele jeldi na perre nga ske ati arnuo giro balan kem fora kama wala pagan si wo wori ngana den gira le nyana sin ko pagan wo sa ambalan algis pagan wo ya nay pagan wo sa ambalan san kin do na eske le dole duri kuni masalan
1: ine ginda la bokoro nga ole jay
0: yani inna ma kul kilma
1: kul na makale
0: la so badela e ne kidimbara do to badina banna gore bo na mazie ila aldivia dingil ma dio ay sinje miani gi masalan
1: yani songwa ni konjoli asika yesi amara mpati mpore de sabab kai yani ko itiya yene nkuminga zatan melegi fiktimal na melegi na la dembia yani gidin tobu songwa konjoli en un na mayena ka ina min kikilman tukin wala kilman puyinsi songwa la ngasukingi ba badil alan jongonan kelelin ja giye siban junun wajen ja.

0: يعني الناس نجودين برا واي تكنين ثلاثة كين الكينا الأو نكر جل كين ألان قرن عليا جاوي بنا دي سبا قرن لجاوي تين نان ألان سبا دوغال في إن جوا سكوي بني نسا ألدبا إلا نان قرن إن سيكا نما كان من لأن دايم ورا لكين نستكا تين حسلين اندري حتى أنن دو إلونا نكيدين جيرانا إبا ولا نكيدين amma ko de bay ba mungkin nan dog dimbara yel kiki duo tok bang wala zay masalan
1: e dok
0: dim ko ra yani so ngwa ngere uto ngaki ni ngal indeli ya ngaki na zay duo tok ban ne ton tok ge kay na ma kel ma fukin jaw de ngere en se jalo ngi ele kel ma fukin se al jaw ye salay banas jaw al ji sur sinas jaw ayom ke nang lole ba gwal na ma nye na duo ke kursil adala lele ye binga sitewa al dok koron le bawiti na dok nimira iknen dok orresi na du yoriti jawiti kayna kayna ngal orresi na du jawiti kiem pati mon porra kelar kay di mbara ele nga jijun nes ken ota koy leddi ne kingal kay ka ka kwe al alun du nye ele len fini don den koron resin na den koron sal nga spiba mungkin nan ka du nye den ko tuele se tabbe nga ya mungkin nan ka du nye ele nazare ka ba
1: لا غالبا بجيبل يعني زي كان
0: يعني ممكن نانكا كيلا نظرا اجيل دوين يد لو مرن يل دوين نانا
1: لا المثيل كان ني بلن ريكين كول كير
0: كسينسي يعني
1: ريكين كول كير الانسي كو استغدي من سي كو
0: سوما كسينسي يعني
1: لكن مرن اسكال نبا كان نسي نسكي يعني دوغ نفس ريكين كول كير نغالين كامينا جنفر بدلا شنو
0: حفار ke ko ambele al
1: kaminga kimiti la kangaminga
0: dutun ko e bokulo nga kurtu na zenina al kanga bon en kaminga asa se den so tin jonga sa yiti aba maranka ingi semin orre kwa aba kelle ni manga kirso ba asan zai masalan ki kai uto nga kinel ki kawa sa ki in kawal ki kin man pukin se le duo si jaw al jiki score ban wala sa jiki dar ma koro ban alan din juru le inja porre nga kelal din to ga kayni al din to ga kayni kela ko tuwa talba yenga tabbe ngindeli orren diyo no makkay surunga se namon nin kay kel manga san ko liba awno kel manga le kakan na te yakan no uto ngase foko kay
1: e dimbele se ke sense indara ngi bar nga zenina alba kela kame ba na kay sin sunga kel kam ine barake mubarak donga gi kan ni sunga na dog e kise abay longa na te winjo na tulinkenga kazi besi longa lomvi kiala kamba maran worre kise kay mesialan day worre irije na uto kidne kayin alan e ki kel man tulini na bara musa adam isa donga gani dok kisense barka uno lon fele fini ki ba kendo wala kan na dok si day worre si e kanyinti ki kwa nyokenga kan hata barka za to stahlas kamba idin na kise basi long alang lom fele fingi imbarka deli ningwe na dok e kwa nyati ningwe mbi alba nasa radio samar sekel ba kai nga ala kul lo bilo albang idin na kisu nga ferra ke nga na kai nsi do kwa na ille su nga ferra kindeli nga au na kise nse tabunjo warre marang au na lom fingi tabungi long na warre la lom fingi kering ireng donga gi kan gi sense kien ibarata tulenga gi nal bundu na remember na ba mingi si inen gi ngasi kurobani na surunga leng si incoming azenina dimbara ba ken arifi na waringa kwa ba dem bidale aba jenna donga suruje ya alba ilele sunga ka kire jindering kise sunga gistawa kaldi bingasi na asog is coming na barafata is coming kise albundul ne kienti na baz bau ne kien kuro baz bau ne kien uto kulbundi alan jenna radio samar le jago na skel jam ki ka insi ki sense na ki gin belenga kanni bara dia ka na ji belenga sunga kirsingo ilole ngoto na maka wala sangalun kim belenga alki ga na kirsingi lolonga ziki ka injuru wala kundul wala dai ngoreleng ki feel ke intak na indelinga
0: kayne indeli ki sense songa kayne indeli na zai kimiti la sakela na kimbelen alkasu kana ma aywel asan ki kayrenke kayereng asa kindel
1: asan ki kayi
0: yani asan ki songwa kayi ngo alang orete bunye na bele inkome dinia turu alba ki bele kirel aba ker songwa ba ala kirel ba na ke sense na ma ye kilma yan sabur apa kweli na zaina koru mo kindo zainin alba dayang ala kwa ba sabur apa kweli na bamba ititi na boin yani kimitila nyata sakal do duwa bello na boru jurnyungo kayne inderi na na jodum nang ana ina lomba jegila abonga do digba enga nas aldika na ma incoming kamal taru bindi alba tok tok rengel oto ka elasis iwal korong dum orena irsingo nang ana ina lomba ba duo kerle do bafegiti ele duole bampa kwa yene ele lensif yengi na ma incoming kamal ta namas allah khairam pi kibo bele ni kersen namas yese allah khairam pi maulus khairam pi na duo ker galal dayle kel ami wala ilong na korongela kel ami dayle enna iwara kido ele sibo kundi na magal deng ele yese kwa namagal ele sikabu ala surunga sibagil kaw na jirsimo dayle ke na yani kisense ki ka ora si sunga ngere yani tawas aldi kay surunga si tawas aldi kangi dan na kina taring kwa kusi ki pertela nyet sikaw hasi aba jongona jegila yani nyar gabale ani borun tarile por kusi kawle borun tarin ni
1: ay duwa kidem mo hima
0: fi ay duwa kare mo hima fi marang na mai nem kul gis tawali kwa kinal bayna borun tare baw na un kay kel ma ngate yage an jelul dim barang tare ni na ni ikillam ikilla na fi di bas tawajal do kangi na ana tawanjal do ere ne yisi iri jagiti ere ne yisi iri jagiti na unus kel ma yani kel mangas ko bo surunga bizat yani kadu bele alwar gindele usena aso surunga sekel mangas ko yani duo ri ko ron viana maskin ma ya wala duos uto puto ke na man jwala la duo na maden uto putin in long ka be urkanis bele wana ori ya san kala mi man nay uto fo ina sare kal on na fe
1: uto idi ngi vo ja san birsi wona saraba
0: nas araba dine na turu ka ba ke bele kire mu ki ne kwa de ka na ani de ki sense yani uto ngas futo ke ni na lo ko kami na marang on na gina din ke ma payal din ko to en ja ba jwaram boru si stare ja san boru si stare ja on na kin ma apay na jirimo kwa en kaminga ba tindil jenga o saka kulam ba irkinya daga enen jo ba kasal gi kwaldi binyana saba ngai binya bana kito ngai binya bana ke binya balla o no kulisi yam o no kain kin ma apay inyani na kain kin ma tayye inyalan orre suri sinyet kutum ana nyet kabunyane na kutumi naman ki sur kirsimo kan dogara dog asa kawle tayye en kamia por real ba good dindem bambo wal kello to
1: makan do mi juldi
0: ba do na bari kiro amang si jar sabab work si fulliti namang si jar sabab ba korron fulliti
1: mi tel do gang gene mirenye por real ba good binis bale lon vende dindem bambo wal kello to ye dulin go jal den kelne mungkin ele dual king coming al dem bara si voiti wala si toke mungkin ne lon vi nungileng kamal lon vi den kel mang ereng erigene quel hatta dinye lonus duto kan ki saburen ka dele lonfi mugeze edine denkel medi erike
0: erike
1: erike na lonfi quel
0: aywa
1: yani zenina alba kis kalungin lonfi den yeren yemberen dulingo den sibala lo yal denkel mugel den yeren
0: aywa
1: ko mungkin induo zenen nazaralen erivina ko jidikelwe maran dio erike fo ki o ki sense zenina alba jejoaba duabe lon uto songa jabun wala gal ne sobur jan uto katabule inene inene buljana ma jabun lon fi bakke kis kiden tinna boke uwa dinas duya adi ko en kolue kimto ngal diroge maran ki sense duonin kenanin ko an wojile tulelon di maran den kilma
0: jio rubai
1: rubai fa in coming a ki insan ndi shakhsiyele a rakise nga zanga gembo ke kiel dulingu e kan marangal awnes ka lege ke janga ne ke huto ya yefi zeninal domboren kwa e asamba ka leju uru ilal simoy ken kwale fa illolen kine mako lalan sin kumon duo bi duo giren shagili lan al ken lon vivia kielan surwa sikabu yani inala inaka mi induo ya linalon kay sikie amila la kambole induo na lolo ji yesi ngamin njal del dingo ino lum vivia duo bi duo gire nshe le ji al tokban
0: nal ba nafsu ko ina baldi
1: nina ji jaldi fo ilo len ki sense idina jato nginan ko agena lum vinde bun kana man ka indo si kwadi aga ine mbere kasi indo nke wa diro ka indo ringala wel maral lum vi mbere ke duo ji der ne jol mon kengis ke diro to ile gara tulle bun ginan jato ko lum vinde bun kara ne ji duo si budun sabab jare ne den kil maga tulle gana lum vi uta vi sin ko yagal jial duin ko tulle jana jela mara jilal ko anta unsi jalanti yengi kalu to tulla ngena masin ko yagal tulle ngasa kwasi jayin ka sesa jayin
0: na
1: la se ki uto ngaleng suma balka dimbar si di nga jani ba alie gis eridity wala gis eridity mara lo vile ko ngale no do jale no duin bara en si kal jitielu mara lo vile kal wo jila sen gi jeyin wo
0: asan gi jeyin wo
1: yesi na dok alan jundi nagi kazu kuro ki jena san kay si irsingo alan sare jeyingo no to lele je lomfi mbereng ilalan jial kazini so
0: ese
1: kangi idi nagi sense ki uto ki alka ki kangi kuren kam ngal kan sur nga zini sko maram fina silwa ki eri bi eri al jaw balom business gaw maran dain timba ji longal ko yangi kulni wore ko a bara dia ki timbude tiki selema o wore ko azis jago namado
0: a asai ki barana bara fatai na kun yis baso kidna kay nes kwanes koron yi ne kidna gardiane to lan ka inki nduru ngale ba na zeninan lo ska en wayane alba sur kiwiti a awno be na remember na skidire ki ne bi dales bi na awno ya ne kel mangaste ya kan ne nal ga ska en walon awno so ngas un se en kanni awno un se ngale so ngake alang sindai mburko ho wala sindai ngore ko ho a awno utole fogonga kan rekwa kauto duin bela waisang ako alang utole fogonga kan na kelma ale fogonga kan nyane ambo utoy bana rusi maran kelma diugal indala ibal kuriti la la onu kera kan alang dai bela dai utore kuriti alang kan kelma ale du den dai asoy dir joyngi dir sungo jutumo bagi donga nyane ambo utoy bana rusi maran kelma
1: diugal bara fatai bara hadiah kizinse don gani sungo to dok ne king kuro baza nagelon fitin ini ne jela asan wore forsi ungan sieng jago insa email do alam donjang nduk alang timbitin si lomfi tin undul le jundunes di wore forsi udonga belengan sieng jago giti bara nasaruddin do ngi anni aljanna jago bara majiram bay matar hasan asikir jeinga na bara abdallah bara abu abdallah do gidonga anni sunga kise yindala alba jejwaba wore for kise ko lasan mabruka na ko lasan ayeri ka kiyesi kangi idines gaula udai ngore na ko lalan irije bara kise yindala alba jejwaba bara savir donga gani dok aljanna jago asna sunga jeinga sunga gidonga anni na aso aso gis amin na bara dok aljanna inan tara sirimenja kido kalang dain donga dile fago kisense auna kwa kul tulingale bang nina isa wa bana insines amin ayi domong nas gang wasabir ragam ilai algin tabuke lo jor is os sabe ti se sabe osandi os lo jor au os ongal in dying wasabin dem body jeri dere nari menja atingal ilonga na sabale janga alna jang e jigesi na dok ma singer lo yo uton so ngani jumungi de jwelalang arkaja jwelalang e rimenja jwelalang e ki kwambele rimenja kusya ke ba jago domon bi domon nas jang radio samarin ko agidal dele ke inbi bolu tin sigayin folo na wore forsi kani na kweli asan wore sikanyin dia tawagi saldi sunga kalang kielo ngale ngikien tari ngale nikien lo bi lo albo wore forke kidien sab da ingis kaming alang kilmangal liwol na dok alang si kilmanga si ka ti na rawi gen kaw na nan do kaweti ida tille algi gisi kilma sondoro kenga ayi bam nas gang ajabumba na aula dog na mawala lang gisingwa orre ko kisense away long do ini alki ka na kirsinga na gis bele it ko na binga si simwa si nga ba kya kwal balang orre forsi kelma sondoro ka marang kwala sang orre forsi sur kirgo di na dayan to glua farel ba di ni asang kaya tur ini na ki kaungi kisense na lo situle karo ki barkai ko kitina kerker na ki afe bang namaskai ti soker alpunza ki bare kaungi ki sense na lo situle karo
2: radio samar kelma kilangi alburui taring kela naskel kam kwanyetting kila algi kelma ngampis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alla pegel ka ki nebi lotokan yasunde njoyngi ilay asakerker ay indelimba

Baba ko ngara etedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimo na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kema to ba ne in mitil udon songaske duo alba kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kema to ba ide imitinin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asagi ajalumba sadigeng ajau sadigeng ajau do asagi ajalumba sadigeng ang ajau aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kwel andie ngin to tok kirsimo do asigi ya lomba sadia yo ine embele bingiti neski ngasi embeleng do lodik leke aburukir leke ala el na o kwang elle ne ji ne sa jalomba ji ne ma jel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan ina long making ngwa nan kalnga din ki mota nyet iwi jela nan nama ye nama ga kenga la si kwa ye gal bas bela kenga bereng na sim bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima su da ku jwa ye gal ba bo na kenga la dui

na ete kidok na makwel anangisinkwa dual karagio nus risigiwi alpalgio dola pal o burufal li kara nus gujiwi ina jwaba lamba illa jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujiwli tilaba ye barun jutumo elain na liya yeng kakire kindelinga na duwollo ilena kebo kakire na zi ulo ang aratu lelong alan kwa kerangasi doras kawli aba ni yeng karyal na ngal kin kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngel likiyeng ulo nga kawal nama yi bingasi kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyeng gut al kawwebo gutogi na kwa ng aratu leng karul barun kwa ng arakarul liya namas kiwe ki udo nga nyet al yeng kawwe namas kawle ni yeng ki yeng kawwe nga al king kwa udo nga za kanga wal kurung na diye lole kikwong na ila kampi duo ba ila mpi kila udo nga si al yeng barun kwa ng araranga na diye ng araranga na desi yeng gutu liya kanga ba nama ki guti ndora el na keri nama kwazis den bere pali ide nama kwadisi den sabakello nama kiyang ala sekundie nama kenge na kenge king ki kila kwandora na nama gal kwel alan kila kwalo si bau kila kwa yeng wasa kal nga bo yeng ba nka nga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yeba den sursi nspi ye yes ye seven nspi ila ina le ayesi dok ba pal jaruti karra illa ilaina se lomnos kurwa ke nos kurwa ge

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basan ele guti ki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumu na irie ele gut banki ele borun belei al ila boru leke ni ji aba guti ki din bele jaba jitaga turti en jutumu ba na kila kwasi al ji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endo la ke gut kare na ine borun jutumu le na ma guti njake na ki ngwa alang guti njale butokare alang si guti tuliki wi alang si otanga si kerker ka ki al kainge na ki ta kainge ba ni al baki kwa dain belele wala galdain gorre ile algi kaw. Awu nas jalum, ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibalwa din sursi delle njaw, wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibalwa din sursi jaw, wala mas di otay giri, nama dinin diya jan na otanga jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang, ila nas ki uwa nga jisi, baru ila gis kawe nas kundi. Nangil lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande ngoroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kungi. Maranki la sina kwe la lang kundi ki yin kweel, dobi duo al ke, na borudia ke wana palke, alang gutsi pi, tulle. Na alande en tabung inja, ila gutsi al pi, denga laiba al wenti asan ke ngala si pali. Asan ke ngala si pali nis kiwil. Alan si kien surunga si kien surunga le kakire kinyi na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi na masin dini aginyi. Na kain ngala sa kelbam kien kwel kwa bi kwa loyle na kinyi alan guti ngaringa ila. Ila na kien kwa yemba si guti nis kurunga we. Na lia alan kawu na kain ngulunga si kege kutubenka kida embele na kain si na dele akawo ba ki buru ni na kisting ni suru ni na kisting janyi ni na kisting mo asan suru si kanyi dini janyi dik ni mo buti alde ni kisting mo ete

0: tare da kai ga kan gelgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wembeleng ya ne asa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan da berusi kabe na hatta ore haker na zata kilo fukan ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwa da son pora sin yetin gagel na di oren haker da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mai ramen zikingo mai din ki pora inin ka alanki a wikana dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kundi ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain del din dio anan iskang ba uno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en to le ba uno din bara si juel asan to le en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen ko boba na dan surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga ko nga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne ki nga si dan surun idi karrakawya na namayeng ko lompin donga kay kurono lompin donga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan ko nga surka na asan kay roga fugo kana asan kay gurso perle kige nas en kalong in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi kana ka kire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang nezi karin kawe
0: a to le maram ben na dogi se lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna en jingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan burusi ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki a dona token
2: a ine ki sense abakwel asan a boru dayin se ko bo a in kwel ala manan ki suru se kwengi al kain sur adang juengi kain songale kain alan duo dimbara se juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki suru se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joyenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru da ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribe eriba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur magin bakawe idina en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dia ne skara bakabe marra aba ki ke sense dok inse ka en ala yeng ke na yeng sur kirginga neski dok sur kirgun duwalang el neski ngasi tebun kere akeba idin ana kwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kie nje na idina nama gal rose dembirnya jundi kaeng uwe njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging ela yeng daimburu basen kobo
0: tulay may ramay dok nas inilole nan tara zirsimo nanama galine tiri karin kan gal jam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan makinga nagal do gingo ke rekeri

0: tane da kai ga kayan gaggam kwa da barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a long adin taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gita ni nyama ngi du gizi ni yani na makwel anan kesi lode tiri birsun ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e illa girsingo tulay illa bes illong alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yeena firgey na skikelel ye donga kai na kaduin surule ay kala de le ne alan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a marakai la jundina illa on ne inne ji juel naka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa alka amming na mas ingwal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alye donga marra alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi illa bais illong alye ay long in baldi jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alam banji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeitel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeinga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abong na jita to ala nga jem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili ala ala buru dog ni mangas ke banason kurunga ke balan ku yari imba dog in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dubdi ay bazato in alki mudo nga pi ji asan enjalun do alkin sifi na mankurung idi dok sikil makeba in dengung lompi ayla jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi kien dom berele dok inyeng kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balang baw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kayeng do ayla inni ba alki kanina skundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngabana elne kering kering bedo fiana queen kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida ngabala nyesi kering awi nagi area wala galgi rigwal yen songa kaina kaditin anga na queen kabe ka alyo anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abad duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne yang kwa kat ina na abana abad dejang wala abagal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indayngi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na si juru nga arrakay kusanga nang kayenge na dayng idi indila ilal kafe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iwra nga jijurun na abagis ji si niw kounge nang iwra nga jijurun iding ki au tokkang ala suru nga si bagi ka na kayeng ulonga tabunjiol
0: tulay manjirambay na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka ba duk la dersi ya taman pur dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwani le aba kwa ba na ele duwe yegigi er ni je ba jero ba yele ya mangi gisini ye ba gisi uru na madinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dok dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

dina dalfa nga kiranga kiwala musa nama inkwa longfi nama giskasi inkwa dina dalfa nga awujaso alangin lungi nakela tabukwa na ufuo ngirijap na alando kikuru to sandubja kabang kwenye mbele nga kin dalfa nga lere meng a inala war dalfa nga kit lere meng a alanyi jinya na juri lia nama jo lia nama jabo nuna sandugleja ka namaki sono tuto son sonuk a namudiron dalfanga awi iro na ilonga ina kela tabukwa lia namufu ngire awa nas dalfanga awu kongale ayin. Lomfi namake mbele nga dalfanga lere mempia ina la kela tabukwa le fia dale mbele nga woye aliges lomfi bingosi kwa fuo fuo le kudun tule kijisi ngonso. Lomfi namake kasiki dalfanga ini kanamas awala na fuwole du ufungo. Numa dalfanga sisun lukle a ina longfi kwa ala kilage hila na bolu. Aruni nwai na lawi nga njaho. Musa nama nkwa lia israeli nga namas ya kanang rongang kilikaule. Namu musir le kawu lo ala harun wai nali nkurtul. De nkwe ila azara nama de mbang lole jin fale dungwe nga. Israeli nga nama siling kawle na dem jarjut le kenge. Nama dok kawle na yot bat le kumul suruit le asuronga songake. Itin le long fiba nkwa dalen ton si alamba lawing orrebao. Na alang yen long fiin tubung kawre. Alang yesi bagi kawe na barka kanya na kien kwa napa kawe. Nama nga to in sokle. Nama in ungi na lawi nga ati nga akabeba kibar nga ngara ili nere longfi se kabe inasa ya nga se belebeda. Marang ka namas puwale marang ki namas puwale to nga na lola waya nga ongal onga. Marang ka namas puwale to nga na lola waya nga ongal onga inaisa dok kiasi tabu kungo enga. Longfi namake dok kasi kenami bingosi ayla nga fuo wana isake. Lea longfi namake skasi nkwa jaulas alang kwa ntubung jilngi alang bono suri si babung ala kiemba nga si bele anda ayla nga bingosi ani. Longfi mbele alaye kwa ale kwa ingi. Musa namake nkwa bi Israel nga na daing yawe longfi ka kwel alang giba giba na dorang jayin. Dorang jayin fal. Alang isi boy ngi na bagi ba kikil mga nyet na surunga nyet. Na asang kaya mbele nga na daling jende nga si bin. Kit ay sa ka to diye suring ung irsing. Diye nyawe long fi ba yay asa jawela ang jawela kie. Namang oda kit asa jawela di okay. Long fi na makie mba nga si jawa na kie ng orre nga si teyefya. Ala bibang. Alang suru le nyet kwa ngiri bing. Na alan bi inala bi atobe nga. Kien kelma kusia nga si teyeba. Na diyen tabung puting si bondi. Ili na diyen yawe long fi. Ba long fi ngang long fi. Na kuri ngang kuri. Long fi apa na kakire na kalidungo. Asa kwa si ajaw ngelwa na ota ako elwa. Ye asa iura nga na ya nga maringa si nyindi. Na ala jara si kwel na ala juri nga na jama ini. Duo jar si boy ngi idin na bidok jara ba nga masirle. Diyan niya we long fi si kali na bagi ba. Na si futo ba yi na kien ko na si ba. Ya diyan si me yi na diyan long fi. Ala bi kie kella ay nga pala si ba. Na mang kikungi bagila. Na asa kien ba nga masirle ka use. Yen ba kwa waya nga sabi kay. Na long fi na magibingo si songa fiya. Inna ore nga jawile.

na joyingi musa na masu israeli na si kuwa di nya we long fi si boyingi na ke ota si ire ba na ke mbele na njande na dale si begi ba na mani bay asam balong al du mbele in kien dogolang ay ba asa long fi si akal nga ba na ake gile ba e kwa si ay ladi na ala ke kuro na kikiri nga songa si ake gile ba na kien ay na firjanga la ye masan le feroon ingri fia na umo kit ase musir le dali mase fia na murta nga na trimbila si ale nga si bare nkoro yume ni ana diye nkirin kinye long fi na mase mase ale na ay lebi nga si yodo huto le fia na mangin lole bago ut ase ye ra ubining burele aliyabing dogola aliyabing dogola dathan na abiram si jebi ala suru say nga nama yang si lingo ikien tonga na bari manyet israeli na ngungile na diyang unditin iding na long fin unga pala si kikungi bagila ala ya diyang unfia da alim bele nga njayi mota nama si israeli nga si nkwa nama yin unge alam bikin bele nga si bayi na bagi ba aisaka atobi nga si hundi asang kuru wain na suru itle bari na suru itle bari ala banni alang ati babong asan suru itle songa soga soga songa bong asa ikien ba nga si bele beda alang yang nga si ini na mangkia nga tine nga si suru asa kin na haso na bora fisi ini na it suru asa daki ba alang babong ina lomba ina masering ina masering suru ala dele buro asa na mangkia mudilang bule nga si koro kitar nga ba ulidi ina dayi nga kirolang dare marang surit ala banne alam babong yabas rohan puwa ke asa ki kuing korofis indela suru asa diyan kuri long fi ki kuing yan ki ayeng tau naman sing ayeng kiri agi ama kimpele nga si tule baya asa ka to undi nama long fi si boyengi na bagi ba ki kien kilmana so nganyat long fi fasin diyan suru de kui tebu dungo na kiri dungo kidentin ela ala ta alantang lurol ba hantangan na kirangin abang na zaitunin daingang na kiembaya mabang pis amya alang bifis bam marang riabe alang kilmanga abbiya ba na dorabundi alang longa si bagi ba nas kuribong long fi bandi yang iripuya ing nas jawil si uri alang kuya ringo ba namo suru fullo alang otak kire nama sedim bosong nas bagi suru tile alibi.

dɔwɔla dunu kilon pimbelen musa na main kwa kwimbelen a kinti kilmangale ba na garra nga kongale minuwa na tumo nga tobungale na kien dɔwɔla sispaole na sprisingo ni ala tongale bayin na ni ala korangale bilon na ni ala pidingale sogabungi na sbalindi na ala ndo kien tongang burgangale na deyaman tusungale remember ala nkien ayenga na dɔwɔla kurra ingi suritle asalong fi kiemba nga si veda alang nyanga sini alang ni songa ingi ina jawelin so asurule na wabi kimbele nga si nyet bagi ba aisa kabi ngosya siya to isi ngon amastari nga ba na ama long fi si boyingi na kiyang koro nga si baba long fi bang kit kwa si nyet diyan to unjurung alang bi kwa kit siya ti ba alang naman diyele songa pa na kakirege na lo itle na tar nga ba bang diyengeng asang kien ba nga asang kina baying ki seit namang lupnan na ro furat le ki garip namang bar fatale na duoto doa kewa isang biyong si kurun piya iding na long fi bang yangasi diyeng diyeng keli na kideng wala kil mga leja naman suru itle ala kien tar nga atini ina isay biyong si bayabeda barka nga na baas jang nalang Musa na mas Israel na sin kwa bagil at to na iskabing si bele barkang tas kinala awlede. Bi basim barga bayin aman lomfin bele nga nadali si bagi ba aisaka ina aisaka to undi. Nabang bas bayin amas lomfin bele nga nadali si ba dali si ba oringi. Adidora itsi biyo biyo. Adidora itsi biyo algeska to undi. Na adi long finger kerengan kini bekia ala kia nga geba. Ama gis long finger suru itle ela sada kiba alam babong. Bafugo jerzim le barka nga ba. Na nala nga si bagal pugo iba le ba. Kin pugo nga au sale yenge ala ro urdu ni ngrip kay. Dora idin kering ala dule poa idi kananeng barule. Ala dem araba le kay. Jaljalang. Kili na murang balo tangale. Idi naro urdun si bandel lambo na surit si babong. Alge bingo si diyang yawe long fi. Ini alang dele bong na atiba. Dali belenga si nyet bagi ba namang belengang jandenga. Kit aisa to ka bingo si diyan tabong irsingo na iswa. Alang kietari nga nyet ba.

0: Elabat sey dugu. Kingase as kauleba, kainas duguzi kwandiyonya. Ki as kalumba, ya asatule longa. Kaine oel alang eridig a. Ide eritor dog akeba giti. Wala tule. Naji kaninja, kabanin bagija. Lompe yese kurosni, ela engalye ela tari kakirosipia. Ni asabaye, ya nga kerenga kenga, na yese kwelingi, mara lompe intarin tuling, namade ele ela. Naduo idle, asa yese otanga sasonga ela. Nanin sasonga, kien kwelingi. Dombere luka sangalwe ye, bersa weyenga osondig, wara bersa weyenga ongal, natamale ningyumu.
1: Kaye ya ladi yese agila, na ila yei, Allo ri lowa. Yesi matninki bagi kilma sa sunga simok enga. Dempili bing yangang iri. Marankasi bas ilong disi al deng iri kilma nga sunga simok enyi alang ilatari kawa.
0: Kasi bas ilong diembele al sey. Yesi matning utonga kosenga buli. Ilda inaya sa sunga taras duiting. Marang utonga nyet alye kieng nyanga. Ide yesi namas in enga ya al deng jain jiyo. Na yahudan deng dora sekabe. Ki lompeng iri jan dora. Lompi namas yesi ela dora ini ke isa kalde bun dora nama yesi la dian dora karajawi alam pul na den sila simbele kelami
1: dai rim ite kingasigis irim pul dum paleti paul nama dai lompi ntari pieng na akire lingiba na silas na kie kingi lompi namas yangasi iringi namas dugo ere pago dem digle na inkeria pilibi auna sarab dombore Akle sangal weye na os na digle bersanga weye na isi pauling ungasi ardempia.
2: Soksubale kiba demen palkuro. Ron kili kio. Alaki kwelingi alas lo kumo na jumaka. Ki nama duko namas kunga nas yangasi kirsing. Ala ide lotok kisingun.

0: baila orrekoa donga yanni are san lobilo alban alandombang kwakidal jemu yidile aise bomuo na kwakidgal dire jonge aise bonga a nesgo daragafia na ki kiembang lobilo na kaman nes kain kabin konga pori nama digle mani incoming kwakidayore alilong na lomfi bawa alang jena wulligin kongol romanin dio na lomfi roman ini a na kwakidgal ilon na wajana gena slomfi fero efro na kwakidgal al ilongal na wurigi dantasle na slomfi a winga daradio tajagin a na kwakidgal al ilongnok na kayin longa songale na kitirijindin koranga kirginga a na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem bota nyokefia a kien kit al yendiele kayin a bago dien sogido otto na maye na kayiniti a kayin konjolale na kayin kojojale na dayin jayle alandog yeyi na kayin kit kirsing al ilong ninal delinga kayina ko kiyen kirsinga a bago duobi duo sursi keringa jawiba a idini na tenbitini kamen al donga keregel diele ne kiya kamba al keregel kibara dolfay na kamin marang orrey na diele donga regel alam bago kikiyen jurunga teyangang ne kiki rayinga teyangang na wudba na orrebutumo a majaramben ke alkien kan kereg a na magal yesi dolfani majaramben ne kinga la sedonga jani asoy
1: aso ke boraina ki borbata bela orre kwa kigen yan kergel area sanalan ka girbang lobi lo albain kwa kital boruntu le kein man kwa kital yena kwa ambor wale kein kise do lompi sis kola kamalanges daraga fia lobi lo albain kwa kital gal yena lompi le kein kise uno lolo laleya kwa kital gal ki an kulu do dem borungu au nas dawanga ela une ki yesi kuria papa yesi kein al dawati na kisense tensok na madogi na kel na kago alan kitin kirsingo alye alanda ngore a ken asan jay nga simo ken aso ke boray na ke borpatay
0: a aso majramba ne kinga la sidonga jani a oton sogle orre kwa namakani alan dog togin tulingin kirsingo donga togin tulingin kirsingo ne jisi orre duong be orre duong aso sa men barnga kit alkayin nakalwe na barnga kit rimmen kawe a nagwargan kit algal konga iriki witia atigisin kengil asan donga togin den tulinsi a dengin girsingo ji ay ni girsingo na kika dorajelu alanki e girsingo songa es asoka men bago na tabumben a majaram bay na makwel e yimending aisan donga togin alqa wahda kariya alqa lon na kwa surbindelin yi dengin girsingo na den tulinkai na dogaten kwa asan ingwa alan kim wala kala lan dengin kirsingo ki kanin kora kirsingo tabunje
1: aso ke bara ina ke bor bata kise in bere wol gal illo tagatini andengin kirsingo ten soglel kelna ka gorra ko taras ndingis kelbam namakwel alan inkirtingo donga togin den tulinkai kise namay long yemin keringeren ki kay muto aben kwasan kirgel bot unas den double kilompin kirgel elona lompe ailete wakin asinyetin alkul diang kwa kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine jirgo se namakangisja asa surin den tulinke na kangisja asan surkanyente na kangisja ade ilong no kuse ke ne slo asa ke kuse ti ela lole na ifana ki sur si kirgin ela kuse alamba yekin asa kalifia ki asa kalia na kaba na aba nivia na donato ke aba ilong no ri kuse le kuse al undul alke koranga songai adiki derin sabai adiki durin sabai adiki burin sabai italba duati kuselongiti na elon na bulo na kela ko audok sur kayna sinan tili a kisense yemen karaba kanya kelel ide apegelba innanama den tulin elai nay rigitel ko elalang el alba jegile na ko audok sur siriginga elalo se bakalifi yedele apegelba taga
0: a asoi tulengin den tulin na den tuleng a toging a au maininas already wo kelma dayen togeng dayen surin sabba awuna dayen kelma togeng dayen orren sabba awuna dayen kelma togeng dayen soing dayen joingin sabba awu na kelma dayen kelma togeng al ilong konjola al kayin ay sinkitire maranga bakel na kangaranga orre kwa na kangarini annan nyettin kaka daga tabungon ko ba kangungi idi ngina deldinga ke nyettin al kayin ki jirgin hoy na donga tokingi kiki raing ang nagut kawal kawen ng kutumol na tabung kenge ah majalang may namas kayin na yey al yani ni na tokin al ko adong atokin deriga namo wala yi aysan dog matidele girsing o iting al ilo na delding kenge na kwa kalu na duobi duo imbeleng aba tok benga togile al kuroge togeng al joyngoy togeng al jutumoy togeng kin na makul kay ina lomba al tokang marang al illo na kel nas do to kisingo na ellong na tonki na tokenga yani nina ay nina oto sur togi marang ken kel ganga sa songage al tarifi aba ellona kel kel ganga kul to doktare ap yeba ki lok long alang in kalong nina oto alin kamel sur togi marang ke ngota ga sa songage in ngisa tulingisa pulngiti joyingisa pulngiti jammelengi sa pulngiti marang ati otto duoke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong nas donga sambato wa ke ba yi dog sa yin kemel indu alye alna manye na kwa dok kayne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin na ilonga sang kwa yin sikereli ka ngungi kin aba ilong na duo net komol molay ba ine ba otanga songa kayin na yene kritia marang aba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mo ben na tabunko en ma yeyi na wel yi alandele en christian orre kwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilong na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wata nga kulin ala mutka na tabunko
1: ki bara ina ki bara fata yi aba jono na jigle lon so ngale aba jumo na duo ilong za ela lo wori na ba yus duo dilo wori e banju mar ko wadin kama ani alsa so buguli laki mara
0: mara
1: al era wungi
0: mara
1: nesdiro tokke
0: mara
1: mara bele mara ila na made mara apa
0: ko si longo dokki da ngor real so ma buguli laki marang
1: laki marang nana ma inangi
0: togi ngake ba
1: kida ngor nyet ta so ma buguli ke se dal be jijo maram buguli ngake ba de buguli kai al wori al de njirgo ene wori na ke ba
0: na donga to kam
1: ah mani mara man kana ma uto so ngale wela ngawo wagal uto dikke na mani wela nka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa dai yangi wargal dai abangi kidele ko anyet kay ndio maraton elal ji jutumo din tong la adi illon na rei yo nas kuy bungi nen jual ton jenne na ton jio duon ton ajenne baba din tong jenne nanama ko sa mitirin kitre ye ete dai suru nyetin ding illon na rei apa enaka un rei apa na ki kwason was di okay kwa songa ki na orenga dik au is onga se kena ki kain na da balo reker kena tan ore reker kena asiker ore reker ke na orenga ke la magal kidge ne yesi anjare nge basuru nan kidge nas dok holuk ke insuru nan kidge nasin dok jenga ke insuru eten sokle kinama incoming al na man ni fiana dunga marhala le ka wa yana ngina lombal ku sele ka wo inna ke la orenga ki ke an ilong al fakir gi wala mbake mba to birkan kergela sa ka mba kergi yanga sa kay mba mara je kolomela da nga barri ne kiki en kay mara abato ka wila la la ki da ngian tong el ka el di ngorai el di ngian tong na bay ka wun ska ngena ngimel el wun e ya bato ke mara abba mungkin ne sen dola songa ke ilo na bay ne ne mkan ne ngeten sung le mara ben er ya pal ka wila ndi ngi singo ki ete ka orre for al ka ngida ngorre ki alang ka njoro len ka manin duo bi duo al el na dog dain suru ke na ena lombal kin kin gas ke nga yaji jelo mal urkeni wala urkeni
0: yani ni sa njo sa denga bongay
1: ina nga egen ila kwa kein na sinji inker galja di ke ne gis jelo na el ayla ji kering na ji jegel ki di nuyi di ke na wogidel na ji ila sala ji enkele ji ki nuyi a jegel ba ji a janga ba ay kering ba kwa ke le enkele na ki an cool kila ibara nal ka yendal ba kanga bandola kila kwa jaringa askimba wala jaringa gabalan ki ngolan karnge teso wonen ki karin e lombin den holu yenzi irel bele lole imbelan alan ke yela lole ki ge njay mara kidik na mai ammin kidik ki eten sogle na mangal yei al kila orga ke nekin orra ke neki ka naka a ina in uwal ete el na dai mboru diopo ki sense ki ban ke sense akirsimo in wo apu in ngale na dai mboru diopo na mangi na dai suru si in dai suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke balen belen ke suru do akai kese aba jongo na jegila in suru ka ngunjungo hatta go lokan na lona puwo na ke puwo si ringale merere kai na matule kunde ji eten sokla dore ringa ko ye merere fana ji tule na ji tule jeng ji uraja ki basita du en kwa dis kwa kamin kai ji uraja al kwa tule jeng lala uraja ba kitik na in aminka atene minki war king orangan sito lekirgo niki kin orengan surto likoyi kete lola ka wite ba insura ba wente ba awre dok eten sogle abaki ka ne inkirsing kikidan already tinin imborsu nyet alambaski ko bo inan kidan ditin na enalomba do kal kwa kirna kin alki insuru ko ngesan ki yense inkin yedo kal surun kwa ke ki alki arakan ilole kase ba so al pne indelin ila inalomba kal duin dui imbele mi lombien den dio ila na lombal ka duile namay na min ilole te marambayin ki aldain suru ko ngete ka or report inala kam min badelin albaki kampora alambas insuru sinyete non ko lolo inkwe
0: mayra may manin el dilon a songes jamale nga
1: jago
0: numa kwela la nga kawngi irido ate long nekido kerker kang laki marang erike tok nas dele kirgir ngi a aldo ye nekin ko kul ballom fiin kwa kang nay lom fi fiya
1: na may
0: say kwa asa birgimo kilong fiin bot kerker asa bemba a indonmes kamin ji duwale le sekeri juliti ele si julo tulen nas injalo ngel lolo sa belendo kasena lumba aisa mbeleng almati dok oretok lei la albay lona daldinga kan
1: me ala lolo oretok
0: na ya maran duo duo abay long na yakorong lei ele duba yena si ya rigimba ele si madim na matimbil ka wala gal na tuga ka nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na donga toginde njamaila den donga toginde njamaila ilalong alang sabatogi ila yelei wala tabunin ko legal ina kirtin o aidi sunga jamali don to gilelei almati ko tigetok ni lon di ndara alkay ye di ndara to lenkay ila la sunga to lei wala il sunga to lei al ilong alang elle kul sidara toke nana mawel manin ay esan tigendeng ni den dongato ginjir singo na ali ilong ala mining lia ele kuliko ayi etelona kwa tige de le yani kwa dinga diin tige ay kira surunga kariya na kwa dinga tige si debenga ni na kwa dinga si mudir kwa tige ni nama oto kila debenga kwa kila yendiin tige kaskin dongato kingi maranke kwa dinga diyo kimba ayi di sunga ayi ilalele yele na jammelingi ala ngi kamin yele kele kwa alto kingi na ali yengena to lege wala ji ay jelu tabu jeng na ma wemani sen inin to ngir singo debbe ko antige ngilang yani
1: aso ke baraina ke bor fatay mara mene mene ki sen se long e do alli viana ke gira na banna ke loto bon den evelang evel lompi den ndogin wasempia indual awunas birgin ke na la awunas to leba ina ke la ko andi ndulin si ena lompi kwel que la cual tiene toquena senanto le kirgul ne via lompiese yense barakatas nyiti uto songa kenjangale kika inaki janya kila manin dio kwa kila e anisiston kutuma e ani rei ko hay e abo ani wajani e kaung belda ke bentarase na bulu dientige e kake na indeleng na kake na indelma kila kwa do dientige dien jirgingo dog yen rital bagal dientige ke basi yen kala ela wona jidingi basa jiku yeyin e songwang re basin jije email longa di angan ko adem putin ko lepal mara jisi erdi kenai am ye potay lakin mara erdi kena am jina man jogel dun jurin al etrik oskan gel al erdi ke kasina am dem putin masin jalu mara ko karaba en kamelte lakin lolo kina men kaminye kela jirgonwa asakwa enalan kirgin intigen na intigen kela yen kela nyetto lege nan si moge kela nan jite ba kela se lompinan kwel asan surunga se bemel ina ta kesa surke mel ay se ko nga ay se kamo alka ngel lenka ti sunan ke ay an wu ani bel dan darabel ben nun kam naka kela kan nyetto linga gena lompina lan kwel asan ko surunga ke mel abete do pilan dara el baba se wiya ani se gabulo ha ani se ali tin surwei al min num bami khalas wala baske nu babun nama illa bo ali se surwei nan bam inkay nama barakata kela vi lompin ali lompi kwel mara kidik vas long intiran kenjiru akela al songa yamale marakidik asaka inda to ko siwa ay na madinji ngo kerle ka ay na gil ay ay sigir gel kala kwasa
0: ay asoy nama yey al zay gis longitia zinina oto ore kwa ke sense ki abaka gila yani ki rinkirsing lekin maramay si long al ki daranga kirsing yani ay panga toxican au dar toxican elle togindio na maranki ka kristin kiti ga kristin inama yayi na otokinye jundi orekwa nyetin alkan zeni na otto ni na dai mburun den tari aliye ni na jinjwa al sa sunga kan dendio na alko kul in kalun al iatoge maran kwa kengeringa illalonki alang innalan kalun wala illon alang ilong dain toging alkindeling alan kul donga toking in na mayana enju alan tige toging a jirsingo al ko alone di en tige kayin a na na do tokingi awuna kiki rai ngan tokingi al ko wehde kriya maran tige ngadinga akimba ila ila longalangi tumo ila lesi ati long na longal kem koranga kaungeli ilongala di en tindi sikweli alan kiya na kuroli ting hi naske on osaka ngakuye wala dien jabilin to idike wala gal nena lo dien do kwaya nasin nasin dari ke inga sang bayma ke sekundu ne dio ka witia awu ati lonna bayim ke elena elna hoy ne sita ke ba duong ay sin ka wa balme lo sen tigito wen kwa duong ka wala long asang elle kul duong pia inna maye ne kide in krisin ati lonna tigito gule ilong na kwa ilona tokini leki maran kwa dinga ke na toka ke ba in yele songa domi wala ilong togen den jamail ali ilay ati lono ko kul tokini
1: aso mara main ye ke ki sen se longye ki boru al ka en ka se ro pa kai ari ngwala nda nga zoom ka ki mitil
0: aso
1: ne ji eten sogle azum ya al enam buzi mundu na ko en ka ma bipis as e rabai illa long al baye kering ring en lan tok azum ke nga mingila na makuiri ona makoro chor mbungye
0: na ma en na ke sa na ngi kering ka nguti na sursi
1: aha illa long albaide en kariba tok inalan kan karin nama ko rubungi nama el nama skin asin long le bi ay long ete azum nasko
0: to ba don azum ko ses quoi ne ngwa ay ay sel lolonga wala ronga kit belel azum
1: ki benen ga mainangi
0: abad no skarul man firinga ki firinga karul
1: na adi illong ye
0: ki firinga
1: that's so
0: yi nekini ilele ye lege al undule na sok sur tok le kertia dinal ki wara ngwa adi duo buguli yi na surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungias keba yi ilalong al ilong al kulke inama yeyal kidengir tabunje ma
1: jaa ila lole maranke al ma waren kwa marangal maranke ilole namay nakana mingi denso maramen aba ilong nay azumse ambas tok inalan jawla duola kelan se enti asang inalan pisi lolo pisa singeba kaung elune ba tok inas jawla
0: inama nama jo nama tigeto ma jaram ben tigeto gin den dorol jeng asa talangi
1: talangsi
0: inyela iber na ineka bangote sual undu
1: jago
0: inyela i alkiyo to incoming asa matiki piskan alkiti genga wala tigeto elong nayelo to dorol enga na wehdaske lakin maran tigenga kernga akimba indanji ngoy na mawela landele ko setting na kinga majaramen adam dongay sungani mahmad musa wad musa dongay sungani asois aming tabunjeng jurenga daradiengi bago kiki raingang huda dongay sungani meram aldo jelna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albelna bago asoi barnga inyel hay ali long nay long alqua long alan donga tokingi na donga togindeng tuling aidigi ilalai al ilon na kwaski tigenga kiginya wala ilong alang ilong kenina arroy yi azum aldele rongani ngay no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturgu ye inala no litia otoki na mayene kimo ali enkwa ki lelong alang kele dorakani wala inyei ali ilong alang inalang kerel koni na kinga majrambayen na madanji ngole kinga rambay si long a meram zakia dongay songani asogi saming na jelna jago tabumben kiki rayengan na kienkit ali long alang kel na kutumo rayenga aliyei na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa dele kel ne kisingol kwa yene deldiski kutumul kilma tok al kwa kiemburu ngasikanya yene kwa kie kutumul na tabunke nge maranga boto ina kaba alinki kel na kayen ko nga tokka na sururika na dayen kilma tokka na dayen surungirika na yi na kayen mutong kul tok yi ki bankan na kola kun yasin kage ba na maki kangin narang kangu kasingi long al ilai aisa binya silom fi inkwa asa birgingo nyetting kodim bot na ferker asa bemba marang ki kan na ferker kindeling anya kala mamankwe kingi king oreto kang king marang inas kalumba in al tala ina kinga long fi ini ina ni setin goro ore kwa nas ko nas kay ngona dia kelkam bara mahammad babigira adam dongay songa ni na jel na jago lia na makayinga nas tabungare idi na rim sa songa ja lia ni kayinga di rimille na otanga songa karam majaram bayin ka soy samin na mayino kuruna kayinga

0: aso esta mi horre kwa sunga alta jage mundul kainsi natulin to gen kirsing alie kwa weda kriya den tulin edi natulay oto ki eriskan tok marang kul kundul na ker kindeling na daranga kaw na ena lomba al kul kundula landele ki enan tajagin karing bar nga sungay dongani bara Muhammad Abubakar Adam dongay sungani meram fatna dongay sungani aljelna jago fatna hasan majram ben Adam dongay ani Abu Acha dogi donga sungani bara al dog gel na dongay nang rimmenja dimbele sunga domi marang ba au abakoel alangis lomfi ker na lobu telesbel ki belong alankul donga tokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamaili marang ba londok al kangaring al kwa kikien orengan kereli wala gal kikien tigengan kereli taga tabung ankoba kangungi lanu lomfi kinga sengis kwa asankul kirgingo na duwa toga iskwa ba. Kangungi, alba suruto yung irikang. Amir, watfor donga isunga ani, bara Shakir, doge donga sunga ani, albel na bago, sunga is asokaming. Alu kwa kul bundul na baugiti, na kien sirima inang baugiti, ka donga isunga ani. Tabumbeng, namayayi al kirsing togende entuling. Majarama in, da njimu leja unge, algi wariang kide in kirsingo, na bara kaman Muhammad Adam, otonga sungas ke nyine donc na rimempia na mado quel asan dieli ki uden to linkeri
1: ke boraina ke borvata ki se dembra Muhammad Abubakar ki se songa Babekir sorry Muhammad Babekir ki se songa doani ela una ke remandio ke ba en kolang ke remandio berenga karang bais long dok 19 aisang nuseng marakaba wala zandi
0: sunga dio singi ta
1: wala zandi e bokwa sangi ta di consider dio mara men ki se mining long ina gudji ina eten sogle aba illon na kwa nyetting gutin den ara en krul ina ji ali ina gut kwa ngi so gale ha wal kwa nja mata le ka wal gal ki kwa mbere an al ina ne do eten sogle kela kwa nki mbulinga na ka kela na kien simi na ka kela sa gut pia ki ndo marele nyetting asa kela se age ide le asa age na hadu si an ki se na jundi na kerin ki an ala le pingi kase ba sinu do na elele ni ala ake ba elu no kwa songa ke inkelele ne skandul ne ke na kela kwa khalas na juro kela kwa khalas ele na de in dio kore sina boy na ke na ke ngi bete na mate ke na turu sai
0: na ele yele ibar majaram bayin adis gi inna lan jeimel ele ele long al kwa donga to kindelinga wala jurabin tire na kanta to kuriti
1: ba jurabin tire na kanta to kuriti na ini majaram bayin se ala gile ki se nyaka ki se gutya na gi tagatinje ngore ala nje ji woren denza de ye kerinsi je ngone woyen na mabelenga de ko ina rimembe
0: de mbele sunwa ja mali ka
1: ki se nse do na gi do gutal ja aba ina pya ba asa kerin ja woni asan kin ko ali ya wona skin ko asi jwa ka kai na a wala kai na wala kai lang eng
0: aja
1: ki se nse ba gi na do ajuro bela kara le gi ba do ja na ay ngas ho ja ndo ki nga ya kela na lombele sa ko ni ba awle na ma do gwela ndeng niu panne sense do ki sense do ani a yende bank kriyan so ngas ko do askaite ba kiyin ars kan do lang ka kriyan maramen ki se na mai ilole asa ki nes kenis jiriwon kirsin na ma in kwa warin kan azumin kirsin en kwa azum asa inan pis indel na mundu na kinga se ka ngel le gale buliti ina lo mbal bay togi min keringal bas azum tok jawla kal lolon togi na kira lolon era e aba illon na lompi en kwa nyang uta nyet perage kuruas ke na balan kira lolon si lolon bi lolon si den tebu sa baker ya ina den sa baker den ditinge ina ay ba wala na inas lungi ba era lolon al ditin nya ari endere nya ta ga ta
0: medil sunga ko
1: ta ta renga ki pialang alang alang el nazi imadile songa yelang kan zaka akire ire na maye lompi na bado pingeles kera lolo wa songa se loto rigo alang el el nes azum aitial na bungia na jia alang korobus ingina madile le jia na kan kire ke zaka na kwa ke na kame aliena ke yonkwa ge in na makai lompi lolo wa si doksi rigo alang el el na ro apale bungiel era igine te kiremburu kiremburu eten sokla ba kinkwa al kipora kan delling ngasanda en surusi ko el ba songa se pieka daranga uru akaleba al ka ajaran ko nal ki ajaran ko akan
0: ngi ngo ke na embere nye ye beru balba orreto gi wala beru ayiba elon ay beru ma kranga sikagil dogi na lomal kiden linde sor sikalu
1: inala ngi mayra mai inala ngi
0: in gamme lela madilal bardami balba to tonto ngi gel lela ge
1: to wayba
0: yi
1: tonto
0: na ku asad asam marilame balba eleto yun kuge
1: dogi eleto ngi age ba ki eten sokle aba ilon na kuel kise alang dain suru ele sin yetten se ko bana de lo kayinga ki sen se bazon duo kirti do kin ya kay e jido al
0: dain suru le kay
1: jido al dain suru le
0: kay ki ko la ngay karon
1: hmm
0: kaza lo mar ki ko la ngaran alang am duro kulo ko ngabi ti
1: an kay mbagel enala
0: ay ne kam ngam am duro ko baninke
1: ina etten en jere
0: ngam duro ko baninke no kulo ko ngabi ti ne mon kulo kurtu no kwana kirti al bagal ko agri ne ma jena kay kurto al bagal de werel ne kiri ne mo kuro ne ma jena kay kurto al bagal kurto no kuro el ne kiri ne mo kuro yi ki nama koel alang inalang kang amdulo kulo ko ang abit egel na king kwa galba ka ingile kulo ngale galal ki kan ku
1: egel na sarabal sarabal no jawo
0: egel na kwa king kwa sin sangwa la yokani inang kwa ba kinga si ala karu ngato kingi yel bel ki amdulo ga kin yi al ki al ko yang ki ki gin karin ne si tin suru ko garin boyti ila lan sunga jamali wala baye alama amdulo to birke na modil kulsi yekurtu
1: majiram bayin kise aba en gwalangi nan kwang andulop tokke namade kulize kurtu nala kise
0: ya to adskar yene ke
1: bang bang karo pungol namaker
0: kwa ke ingal dai sikam
1: walga namakar kwa ke nagal yesi kam namakar gen makel namakia na kamya na na lo de namakar suro sa kari dujupia namapingi na wingen uri namas gal die beting bas agi lakin marai enala ngai ba kise eten sok maram men nal bakwa kiren suru si abakwel asan kopo ki awno kwa nyete ses don akay ka ete orredu mo por duwa el basan ka dongore na kataba dongore na ay wakil ajara ngwa kan ele bele betos ele se ajame mbanyi aba illon na sian ajara ngwa kan ete buru kwa kiran ka be kwa kiran don anke aba namaki kai ele be jinyam ki ajara ngwa kan ina na dongore jing na le dongore jing al yayno kwa ki solo ngire takabbur takabbur se allah na afel ba
0: inna me ines
1: al takabbur se allah dalil ya
0: ine majram bayna kundule na kirsinga na kiyezi do moka witia al king coming aba real da yin rike si akelba alan da yin kutini yin rika wala da yin tabakin rika ne ngwa e yohanal ine koronke ni nas da yin koron sikin kitabu ngonko ba maranga ba kelna kana singiwo ine el da yin koronge ni ne kina si ile kiban tabungo laki maranga ba ile akeba daga tabungo ba a bara mahamad ba bikri adam dongay songa ni a bara balance dinal jijuwa mungkin ne njwa kayin are ngale alkerker kan nina alkwa kenge ne isu makawe na kurol marang jidinyare lesa jang ila jelu ngi dulal e kuro ko kul kerkerge kien arengale duri ken mate ile alkoel alandelen den tarifia na majena den sur den titige ditene pia wala den si kom ditene pia na madelin on marang belentu lentu le ayi aljijo bara mahamad adam mahamad babikir alang ding ile si aljalen jel menine skinga landi jago kangumi ile siki maningi ngeru jel mirsal jang mirsal al kwaye ina kwa ingame azayi ni ane domo kwa au rusula jial jio din dom din gut ile selja ji idin ja kinga alamu marangal oto elong na kayin kin rianga al ingame al kwa musaka bakaria den gut fiana dwiti na toga ditin indelin na ila alya fiana yes iwini nal ji dwa a aelba alan kembar ngan dios tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ni kwa aisim musot kingi kwa ainin tabunkia al kwa en kaminga yi ululsi albader riyai yi nar riyafi marangali lon ki oto kul ulakan na kin kwa ki gal gut kwa ge na guta kawe na kiyenge na pe na kurol na otan kul kawe na yenge na pe rek yina orenga kir ngale kenge wala na borunga kir ngale kenge oto kin kwa si kinin jegi yi kidin gutu leela alja alangel na kin alan dioja jina majel na jabun na jo bara wunse irai dobe duale long na den gut pia den gut ile si el na ken alan dio kangu nalji injwa ila alyei aldo den rilese iwi el na ken alan dio starivia inala nye alken ala sin den oresi irijegiti inama ye juro jadid algi kwel alang oredu bi oredu inala long alang inala lomba al nyangana gut pia na pen kuro na nyangana loker nyangana jungu lala ila sikia kwelba inama ye alin kami kay njuru ngantu lenga bara mahamad babikir alan duo bi duo ila fia den ila alden jamale fia na agesi ella alan den suru le starifia ella asan ken alan dio tarifia ella asan ken ala sikulni yi dora al dora kimba na dora jawi alye ina en kaminga al kungi duon kuru kuru kuru nden dangali marankioto ati kayun kungi kwa yi akaimba kura sikininkelo bayei na nyet jurup koy oto yei alki kan na urukal di na jurup kan na koteng alan dorol keng na alan gutka na dongatok keng na kitka na kain kila sikarang dongatok inde njamela jiai jelu al ayine jamali inde njimoy te wumba ko barnga kwa kul alkan na kundul na kayt bara ammar jeinsi na jundul ta dongay sunga ani asogis amin te wumbe en kwa kul amir bashad musa dongay sunga ni aldo jël na jago isago usman dogi donga sunga ni bara amir jeinsi na jundul bara isag banna bundul ka kwa kul gis asamin majara man in nyalay aldok ilong mati wala lodi kena dele jimil ilo yalay al ilong na kwa ilong alpena kurol yeng inalamba alang kundula na tien gele se alka wene skiwe kele ne skiing ala si ni nal bara a mohammed babikir kwa
1: mohammed
0: na makien tende ge mbango na makire mbe na jene jungu kwa na maka yene ne suru doro kawe wala dorot alangi inema yal otto yeyi al daile tok akeba al wehda wuri nga al donga to hinde nje nguri nga al kilma sursi akaniba na yeyi na kin konjala yeyi na kenijila inema yeyi al otto kin dorale kako askalumba yeki oto taboisa bakaweti marang elasi duobe duo au na den sursi ingo orre kwa ki oto askalumba taboisa bakaweti ki ay dorai buru ingeslong altole dusinga na atiroge ngwa alkindo jangarage ale lona buru daying ilona dora dora tori kunsene saisidi mrukurul wajanini asaki keima na oto ati ilondo neki ilong madin kwade nga e al tole ele wune stole kunsi na maranda indi tinge algi konjole songa bule neki ingiki konjole yele ali lono duo donga tok wori indele na sare tarto wori indele ele duo e kale songa daki ki lalong al inzikinel jeperol le songa daki kindele wala kanne alan tonga wajan ke nabax abat de nga rakaraba in waja madgisin waile fi ko asoy to bunje majram
1: baraka barkay na kay bor pata ki se ainsi na bara mahamad babikir nde bele taban yene king ko ese lan songa kawar kidik na ma wela lan wa duk bara abakel na ko wona skeringa ki gabalen wa songa na ki gabala an wa ba ele won na kay hulu ga wenye ba duo ke na de ngwe si kila taringa somale skere na de mangwe di kana yula duo ke na de kawalen ko de su nyaga na skule asan den kwesi som gere lalang gutya na yena iso grevia duo ke na den birinjali dik jula abon kwa bizat nak inalo mal kwa kenage mara duo elana mak in kweli ngalan den juro positive corona ma den juro negative pro ina orren den sabba majaram bayna majona jegila etten so leki ina kingwa alba orren ken dogolage al kengen illa kingwa kin so male guta kawe dingan juro nga orren sa banama negative akurul dingan juro nga orren sa banama positive akurul ina positive na kay mbar nga kinena ite a alday mara mahamad babikir na inan tararizin
0: amen
1: kin na makwa ki die kise
0: tulle
1: na arital gide
0: ngi onusu ko ro irto
1: ital gide ngi jaranga na nyanga na gutya na inan enga ki ina lomba dok albay delin yeses barba takabing minde nguo nguo nguo al ni via de ngou de musique na de ngou na de mbana de mbana
0: na
1: de ia kawan
0: jurenga na mera may nang
1: na de ia meram kamana sabura ini na bana ni ne am pagona ngene ele iso le nyanga na mang ri ele nyettingal pe ki kwang ki kwang anga na kidang anga bana dog de njuru ele se pakka dru bayinga ba de ngor ren sabba na eten sokle na de ngor rewinga na kini na may ngena kwa songwa kayin na kien illa kayin na kien njuru nga negative ko rul de ngor ren sabba na mas kandul na kien na dien turul do longi ti inna na mena sami mbara ba ki kisense
0: yegal na ila
1: aba illo na ko akini ni
0: ila long aljirgi ngoy al duwe ji guti ngadde kawe na jiene nyamal ji riaje nga na ringi la bodi son orre wi nga ri na may na may juri na juta ra
1: je bara bay
0: al duwe riaje nga wala ulude
1: al duwe kerre ke na juta duwe na juta duwe na juta se ko na elle sia ko elba ila duwe se ko na sinjene na ngai long ka fasen ko na ngene egal ba negative dog ne la repose de valeur
0: ila ka ga elong yani ye ala ndem yuru si ki otanga ker nga opopia na bonus ela na ore tumo na marang na man kwa ye sikabene lo ker sikari
1: egal na kan ngene wala as undul bagel wala
0: na maka nga kwang yi kwang karolel
1: kwang karol
0: na ki nyanga nalang aso isami majara bar ngene baba al nganyi nga ge mar maka ngungi lodi ngilong yani ni nekin utongal kayin na dayngiri jeyila ingislong nena alukwa gut ko a so nga o radio ke yingi ba na kenge na makoto ngal alankela na kaka ona jirgi ngutu le kawa ina ma to yel ki jirgi ngutu le ngirsin jirgi ngutu le ila lay barnga al do den diti ningi be sa rigi ngal ka ko do nguta na maskana do ngut kirgi ngo na tonga ayinga ba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan kuin alan iri delensi yensi ulngi ne kiyente bunko namaka o duoto ngin ko deingi la jato pindisin usala erdigi sa enga borudi lenga dina otoliena yi na boru inang runya nyana nama ay do keden doranya in yelay ne kila jurma yelage algi kingesi a toinga aisan surdrigol nas illon asan jirgumatu lesi kalon jirgumatu le ki ningwa al jirgumo le sokwa nyette loto kirginga maran jirgingo nasqua diga wala 12 dem baraw rigin ke ken kurron ka sebe se long ela yala ba tore din sebe dilo tok wala kilo o ila aljang nas jabel jiu basen nunyur dirro jabon wala gal kuruk dirroel namais ela sebe dilo rang na lia na majotengo asan jabel jiu namai kajum namai sey ndiyangi jum asoy tobumbe marnga majaram men tobunje
1: ete maram men kise na mo wala son kwasi bozina ago orre kwa kital dance.

0: ki porang nyeting udbana sur birgo ete dias balam bibel dari dio bay dari dio kika kikai abajel na jona ski nu tarasi ngeringa kin kwa taringa yen kirginga si mem borun den dabule borun ari bas kirginga
1: enda kan azu bas lo mayram
0: mayin as awoya
1: erin al kwala lak eting tuwa wona ki tirije nin sabaje lakin maran tirije ndia ko reba
0: inde se maram bay
1: oto ilong na taringa yen
0: nas kawaya
1: na taringa ore toxic kirginga namo to kundu ne ga masa imberusi kunse
0: nas age aha
1: kin orenga ne kin algi oto jiso jiro
0: aha
1: yi atelone yen kisingol na dorol gen tok to le kwanze kin ilalonga lan duoke nas tabunke ore kwa awuna kunyi kawli
0: kise
1: ne nal majaramen kwa tabunje
0: maramba nalanga skawa eten sogle da imberuki karigingo ki taringa ringo dieto le tibwala ade in gwalan de ma pansa bayongi de ma pasi kin gena kere namo doktaringa gena kele ade in lwalan kin borwa kernan ken kin ngale jo kin aringa le tarase namo do kingese kenkel kele borwa sa bakan mo kultaringa ge na en taringa fin nan aikirul fin ne kenkel ma te yagena kin yuro te ka ngite na surto kin dilinga maraki kinal jalom tokkan na ornga kernan kan na taringa akamba dayanga denini e bejal na jigil na kin kwa kele borwa aringa le nyetten jigil nga sa baba ran lo tirigile na sitirin kurugul lagen marasok undul nya san yetkirion ki anin kolya abaye nyeddo tokkin era lo sikiran kin yetki kam na indien tari kera din tari na indeling ena lombal bakingel dio ko ngeten sok ne kera na lodi kabe lolo kera din den tari na indeling illole na maye kinga si lompi yoha wada age ni sazon do video se den wada ni nas kona ja nas ngwa injidi de le buto jare ale kai dik din suru na din ko na kimini asa jey aba illole gel na de le buta ja na dik bawingi jigiya to ba jer ka jise ba ilel al wada kin atori ne ani asi jago imara mai nana mai nama kai na kungutu azifi azakiya kina makai na ullinga kau na kai la bi inan balona na kuakele na tarika we na kuakele na tarika we alankai ne kina kai na ullinga kai bi inan balona nama dok ela die njoru na tarifi alanki kai tina kam bi inan balon bi inan
1: asoi kau ela ngela losi ura
0: e
1: ya mara njijura
0: jago jago
1: alinjua
0: e
1: al kwa njuru ina tarifi
0: e.
1: Kisense ore kwa kwa njuru ina tarifi alangi ji kundia na dimbara si janan alang is alang elong alang kundia alang dua keba asa kibara inkriginga mati kimending alton to yungwa kwa walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kala alam mending kundia na duo bi duo fingi na barasi iringi kangungi alkwa kimitilinga menga aba asa na irural ba pm yi
0: kensa dage badba
1: oto namaye ikise nama asa na irul nama pie ngan sada po pie yoka ni abes duengwa al kwa ki mitilin kaldes aba barudi ngai ba pie asan din ko yami pie erigine den ko zata yi askirel ba eri asaden ko yami fi ba dalin yo ba pie yi bi le balonza lakin lo abdu woni jago nimsi pie din ko yam manatu jia jamba inama yayi al ilong na majaram ban ko kaso ngais aso amin bar shakir aso is amin aljanna jundul a kwa kul al banna bundul bara Ishaq Usman Dongay Sunga ni aldo bele njirsingola orende mbele aljei na inangenga na kisense in talay dog bardu alji jirsingo bele da in talay idingine bele kikang na bele kinsikang nuj bele alkikang bele lomfingi na mani na yekinga ini lomfina kin bele ngasefia inama talang puyi aba manin duobe duozata ila le ajayi ba sang ilong bele lomfingi na lomfi el na din dioja alanji yeseske terija wu na kieskin taringa jawna manjo lite na yesi jumong yi abas ilisi jiyo jibesin tala ju maranga bas jayine jidin juro ila yi al beredi ke na barale songa jamali ila ba dile fingiti na ba din wu lele fingi wu lingal kwa jahala kariya al kwa kingi zi kutu mones tabunge nge maranji din se jitu mbaba na magi kwa alang oredwa misi oredwa ey kalkari nes in yellomfi nan anga na belenga sipia altorik beletok anga kawel besang inwa yalina long legi marangwe sinji injelong al oredu nyang lomfi kangi na beletok anga na belenga fia na kangumfia na nana anga alfia na ailole anga na fia je baske lezi jumong bande nga rajarana do rajarana jo marang mes ji jeyne ele jang aze duri mele la ding al pirti naka duing al belay jibes jeyna ulale jang ini ngine ke nota lom fina fia na na lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi yeden tebun ho yerengla.

0: laake ba kila langa kay mi totari kim bilanga delding kun kulal kersinga lom fi na pia
1: haji mayram me na kana jalla
0: marang
1: kana jalla be ingi tinan tumo ini nang e nang ila mala fa zikata fa arti nan
0: sikaw jalla jalla be wala iri afo
1: nan sikaw la nimira adu bal wasu lale en
0: jiwa
1: na bele do impirti gel yani
0: kana sina jalla bele al el gel ne dim bele zipirti gel ka bay nas nas ulale jey al kwa jahil geria
1: adi jalla be apa nas mo kwa ke do bal wasu
0: la maye jalla be dusi le riafi
1: eh
0: yo to what is adi daim korto ila kaba
1: eh
0: ni ne nundem panga di ko bi ka wolin sa duyi day ki ro sey samman sa duyi ne skumo korto ila longal de ngir ke yesi asan jey ngol duusi
1: eh adi ngelo
0: la ma sin jey ngol
1: as jey ngelo
0: asaka to duyi day ki ro an
1: eh
0: ni wala ko mboram pol le sang
1: eh
0: ne en na ki korto fukka sumo
1: eh
0: Dieu est là. Hein? Borom pour les ay wal zekaynas ay gray.
1: Na sama
0: wala samas jingo.
1: Na samas jingo ba.
0: La kada samas samas jingo. Inda maye izata, ila majaron ba na konjolo sumage. Ah, u na ko u na ka. Hein? Togin tulle sikagil.
1: Majaron ba na ba dogil na dombare ale ka ngene. Kan dog dombare ke alwo monko ngendo mare ide yeshule. Yeshule kan do den aya den aya togna den osom tisile. Kan dog sa songa jamari tingo. Aba lono gobi do don akene lono gobi yana jegi la
0: kan ridi ke na ri decretaran
1: eh
0: ridi gal king garin jurgulu
1: yang gal jurgulu ke jurgulu ke
0: otto oredo ngi bas la jaw
1: mhm
0: jijuela asan kwani sine king si jalo
1: mhm
0: jijuela asan jemere jamba wala oredo ngoel alangi la asan jemere ke jemere al kwa ingama limiti umsiya
1: wala limiti
0: e belenga de ngasi timuri ngamari al duwe ngamal duwe mahaduti ki solong. Duunas nas jemere ke. Jemere manat duunas hatke. Jijwe lalang sang alman nejere na dayin inirin temen. Dayin kutinin temen. Wala jwe lalang song ngajang. Aba orre duwe nsi uwo. Kala wel basan jemere ang. Kala wel sang otanga song ngalong. Ila bas din juru keringa jelo. Maranga baji orre duwe nsi ila jayin. Aysa kwa turuka ye. Na jabilge school na idio kebiye. Na jual basen dinguru keringa josia, ji basen jemere jang. Kuala nama dingure erengkila, ji nama yensi sejel, na kilese lo basen ji jalunis ji kuasa jua. Maranji, na jara basen dinguru keringa jello, nena illo le ji nyaming indomboresi, orre kuasa ardeng kawela asan kumma kali. Nama dok, ka beleke mungi nanginwa tori wa, marang asal mo kwa dengara kerula, wala kerenga la dengara. Asan ki kinota si ingalunye, ayi ele, kitara, Dombura kila lundule kitara yele.
1: So.
0: Abaski ingalung alien kitara ere kwa tasansul keria. Na inzikalung kika semenga ele. Naske semenga nga rakarung. Ki bongoto asunga nga rakarang. Marang abaski diye njel si akalumba. Alze yinkundula. Yi nasibanga. Oto anibikiri. Na aniden tabe. Na aniden karin. Abaski le si inelan kiwi. Yidi inka mwi. Lano kinota sal lompi yokpi yokanu hwapi ba. Lompi ki kitu limpi. E ake wala ndogola nyetingi sato ingiri na goro ingila. Anna goro inga do bas chili aliki boto hindi yu kain. Nangi marambari duwari kene wulgurel. Bas tabu kain. Kine maye asan ki kinsi ina lang kalung na asan do kensi mga si kalung. Ka asoisi mwa majarambayin ingis lo lang ilo le seti nkuro al kainsi baranga na inkirisi yi togenden tu ling ayi na jietigi si ngayin asa toksi wasebe yi jim ki kadora ni jim. Ka asoisi aming awunas kamu ila longalang ko kul wutka na tokeng na dai mborusi kegil ke kilmatok na tokeng ki donga na dai mborun tarika ki donga tok na tokeng neski dai jirgingo ni na ele ki ngalom fi gis kwa asa birgingo inalang na tabunko wala ilong al tokjeng ilay al jidio na dindite ni dineri ja dina tari di le reyi na madiri ila ki enjong ila yele na ila ke kirilay na ila ki ngasi lord gi sampago arangi kingasi lote yale rang ine ne satti ngoro naskay ngune kinga namas kono dia kam naskay ngune kinga
1: asoy

0: asoy na tani asoy a orekwa kisense yani kilmanjo yingi berunjo yingi kwasunga si a jondi kise alamati tugale ki asan ota ko yingi asan ota ngakuma a marang ilong alanka ke alang erike al togin keria weda a sunga tulei na bayai al dolding ko si jundi ne tuiti na makangungi nina aliyai na lomfi ye kwa ila belesi alangin nalankan a alin kwa al au nas birgingo kilomfin bot kerker asabemba otan sunga ge abay lon na tok bitok kara taga denga rankaramba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo a kasibes ilong a alan tabungo inama ye allon fi innalan koyel alan kikila dorakan a bara a dongay sunga ni ba sabir adam dongay sunga ni ratulle zakaria ma matasan dogi dongay sunga ni a mushab idris dongay sunga ni al ore kilmay nambani a nama koyel ninina al otto ye bargana ki innan kalu na innan si kiwel na ken ye konjola na ken na bajeyile barudio alang ilongolam boruden afe bulong badar sunga konjola ke ne indelinga na abagal kagira ken sogale ninge alqua kangaringa na ayiduo kwel alande rigengo etumoden abantong impal majramen kile ilalong al gitum yalan ka kireke wala jato watengwa al dolpoko malan kwa kulkela na kara kwaringa ninke lala kasa kuyi nyunyu ngadun yondi na kasa kuyi ngota kaina sa aldiba egela lan wonas kuyi ngota aldi nalya ayinga kering ne ne ringwa tabunje majaram bay
1: mahram ay giya badon tawin kawin ette aba jona jigila ba kimen ngwa abani venas bargan dio kore lal kidenge nyal kot kot bilan kena da ma bas kimen ko sa bargan dio la se ba dul bo bargan yelo ba dul bo
0: egel na enye na tarai gel
1: ela una lo adam bay ninga lel zato aba lo no songwa lo to gina kola sam bo yemine ngindel mane bas ladi inam namas betona yeto dogse bobataga asin jegilya ai ai si asa tanas atilem pianas to na saina ke ladi se kiyaram wingenas bo maraba in longne ilenge na duiti ai gel bas barandiyo yuro na gi no toga gilong gi dulba se se bolbo adi in long na mangwe walga diulai na juta ke barnga duiti nas barnga diyo kurel na diting irol bonyo to baye siam ina ette dulingo ne nyal bo bane ette so da pojona jegila kanwi na ke bargan kera sa lotok jawla asrigin ba wala asrigin balan ke lotok gilon illole na mayete kire mbur ko baran mena min ka kuyum musi ka songare na ma ay longa kwa kital ba suru ka nyetting ki alambas inkin kwa kital ki en wa wa ki en kukuwa sitok ide kere ki asan inkin ki la ko dogo suru ngwa ge maraki aba illona dain tas da erdi kira alan awnas dain tulin kawli kwa kidal surun kwa ebele kwa gel sur ki ken konai kila kwa se awlan awnas dain tulin dok elele so ka kawle sa inkelni ki ay tole kanga na alan ka wona dok kello na sur kirgi ngos tole na ken zi kirgi ngona ken na unse nga kani asan kigel ma na komba ken kwaze kin hainin ki na ken ala ko wazo unse
0: mi dili ken na na kai mu kami wona dain orreke na en kami nga orre foral angiri yabo juta kariyal kurgon kul am ne ele belesi kidenga rakaranga na tari kausa wala tari askobo
1: ege na kangil tari as indel batari askobo
0: na mes kinga se il nitia alangi tinkeringa ngoti na kain simanga kurul
1: eh
0: erdikel asak kwa kai na kawe borungale kasi ngizlong al kai mu alingan kawe de nina ai
1: eh
0: ari al otto kwa kunduna kwa borungale kania na longa kania na kawi na kai nitia ba
1: eh
0: ki otoro ka bay long na itirigin gwalan sursi kurgulo na keringa ngi
1: aha
0: ki bay ngwa matini real diwe mar diwe ba
1: diwe ba yeto yi
0: kai ngu ngwa kawe oto abajal na jegila
1: eh
0: da kai da en suru ina saki kai ngwa na ge orre kwale orre ngani nge na akuru ngwa kani
1: ekel ele na belama
0: na ki ka dora kani
1: sa so ngi
0: aba illo na simile ka ngi man min tori al barukenga alangwa ngemia al sumaila mburukenga aliyanga na pari ngo indering na dolo nga pumo kele elen ledi na ferrafie aliyene kwa perrakingi a kwa joro konga kin wala kwa fulla ferrakingi na afrige di yukurie kitalekele na ire kagul nama ye ina kele na kay ngunga ze lo kawli na lo skendele na ganne bi ane orre filan bi lo filan
1: bon
0: na arre fo lo filan bon na orrel filan bi lo filan bon inna matem gen be ye al auto ki ilon ina auto ki do kelnes jeringan kawla a na kwado gen kamal ko amburu ngale kan alba jiyo na medo ka kania kinama ilon kay ngunga lorin kwa se lo wuchi kan ya delingal ilo le bon sa ngala ilo le bon maranke ngwa inna la ka neba idi kan ya e alang jungo diendio
1: alang diendio jungo
0: nama jo nama skare nama kene ki kwaringa kila kwana kila kwana nama kila nisku loto ku rol ire li adama bangi nena no bungo na borun kwa be wala du bara sisa asil lomba inama ka help ngiti ki nyele el jingwa al ilon du alel ne di lole bulon alang ki kilma tok jo ngi na asan di jo ngi jolungi marang inala lomba dok aliye lono korompia alanke ken koronyundi la joyinge rina lono joyinge lomvin den jalungi marang koroin sisi batimbil ka horitia alangutia alandorafingi ka soisa men tabunje
1: ke pray na mai inde se na mai na longi marambain eten sogle gi duo se alna mang gi din source ingel induo ye torik din surun ko ala alama gi se jalma gi din surun ko ala gi rasmi induo se dok ina jegil ba al duo ina ilong naji ina kaum induo ye long dem pin ina densi mesi ngaroti 14 burun ko ala alama
0: ile jeymi duo bi duo al kena den surun irati be tibil
1: sin maraji alandin sursi inja gi nama abajan naki jena duo bi duo elnas dile taken era egal asam ban jinal adwe nama dule taken jalba do en kwejang adi koron jawna sin wadi adi koron jawbana sin wa adi illona riel nando kijikan nanki yikaring kinaba in usi inan kwel alan duo ake balan barati kin win kari law ake ngwal min torik kijel kele min torik nijiza to torik jamin ne insin jorna in duo te sabana den kuke aslom ba sabana den wo ke aslom ba yedna min ke bas illo se long adi tifil iti eten sogla de tifil ko iti ele sin si de suru jumbo na dan suru jumbo ne jiwa se ngwe porang ngwe sabe in kwe se ay sin jwa san aljo adi de kari ka bas ide dora ke bata nan jin jong do san jurna slo ke rjo in do se ngwe ji abaye se dakke yello na ko to le yena si moje na ka je atten sogla kan kwa kenen kan ma al kin kwa ken kan na al ka wena kin a azin kawe kin kwa ken kan na ka wena ki kwa kiran kin na kin a azin kawe la ke lolo ban nak si di ke na karal ji ila ko se to le hadi ne ja ba ko to le ja ba
0: egal ko al ko al inga ma sa digi si diwil jahol
1: di e
0: na digi si firili
1: na digi digi si firili
0: egal do spirile jaw ka loko kire
1: egal na pire loko kire
0: basin jawla
1: ka daruy ka ba daruli elole ke na man kam eten so gle baran ki asan in kalum kidam buru ko songas ka indio mara duwa to dogbar ski nuin kire aljigle ba shana te lo ki dele ka go lo khatri gi meram bain lo khatri ka un nakin kwa kin asa kin asme burun tule kollinge na man kan burun wa pan ken kin ali nyet mbakul taringa ge naki kwa dai adadi kwa di lo wala orange kin di ban no sadi kan songa kam bakin kwale aba ina ngi sker gel nes lo digle duin ka wa ba sin ker gel ela dense dana kin kwa ba gel na je min burun tule ninge na manon ba pokasa je na tabu ina nyet je ba nyet taringa ge na te min dan burun de ngany apule je na tabu ina je ke man nyet taringa ge na te dan burun de den sabakare ne je na tabu ina je ba nyet taringa ge kin nyet ye ngena skin situ ra kayana ki dan ade songa ba dama inkam min kin kwa dilo ite asuru bai
0: in na na me al dan ji mo zata dele kuro
1: eh
0: a doro donga to ginden tuling
1: eh mara ete kana men men kidin maram ben alni fi na uto akere ne eleba
0: ne jeul arsang donga tu tonksi jim ki kasin dora jim ki oto al kan oto majaram ben ati nyuara alli nan jangoti kin kwal tirijin din diyo kayin na kwa kital illon na borun a den der kere na al kin kiki abaje gile dok hi oto ines kimba kul ba boruto indiyo kin boruto indiyo hi kwa kin ineng riñere boringo kebine kin sabangere boringo kebine kin garb erem boringo kebi maranga bajana jumong al inkamel boruto gi ni nal majram bay ni ne mamad babikir kwa ki en jurumale erito eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula nal ila tarika wele suruniri aliye ilong alanke nema kariyal yense nal jundi otto na ila kimba idingi nas dorol jen tulle akimbaloto na dorol jen kulkai inde mbarawu mbereng ka al duin ditini ngerel na kin in kama al dien ditini ngere na kin in kama al dien ditini ngere o to na ngilon ka in juri ngi kira kwage al dai borun borun do wala ge al ki borwal ki kayen ko nay do baju mon kullo to kere liba do ko mo ko mage kwa dinga ki ringere kwa dinga ki gari mere kwa ki tule ngere kwa dinga na gal na may ngam nga ala alkan al kul boru to gintari na kaw in
1: yaibo
0: yelay ne in tulilay wala illong aba illong na togin tok tulle kwangi alukwa wehda tulle kiria yi yen kul ala ngut kawa yi na kele na surka nyinga na surka nyinga na tare sikawa al illon lo togin
1: mana mai nina kira kwa kire lingal ete nduo kin kwa kiron le ne nduo kin kwa kiron le nduo kin kwa kiron le kwa kain do lagi nen kama kira ntara alba togi illo le kasabas long alba duo jukko sin es kumi la ntara via ba duo jukko duo ke ne jukko ke yuru nama inseti siang induo le mbela ke kira kwa na ka siang alba tugul togge ela duo jukko nde yuru nama ela lole on na yensi jan mara jato kin lo asa kenyetin kona a ete inna kwa kinal kene na kien kwa sida mburu yo kene magena dan turu ka fekin kwa kela kwa tarin age ba
0: ine jalagi kela kwa welala ine jingu karanga
1: eken
0: al kwa ngame ngal tok yi ala yiru kirel na karel alan tokeng yi na oto yei yi na buru ina nyanga na kerke poi yen die njare ngal ayiru kene de mboro boro kirel elalo ngalan kela na tokin nyet yi wala yen inkwere ngalan kundie oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikang na kwa juri nga fotala kwa kang yi kio tos kalumba ki no mese long al kakenga nang ditantas kimunang ki nang kalunga sa
1: nang kwa ditantas
0: nanu dayang itiyas kalumba ki inisa bakawang ati nyualang ina jawungin nang konjolan diyo jang ati nyualang ina jawungin nang konjolan diyo jang al jan na jaw nanggi keli wey keli agi wey manyeng erik el yi na iku hile di nasi nga jalumba den ko to isa bazjawla kin nama yenge otoge na konjolage yi na yeng na kwa inga me eki altari yi na kake ba na ye donga tok ki sense ele tolle kwa akeba kin yelel oto kundie alang muatin si ki basata yi al duri nga fotala kwa ge yeng kalile kay ni yeze kin si wi asoy
1: e manyara mane ke kwa taban jaluma songa ge aba en kwa randi en kiti ko jaluma songa ge kin kwal ki ron tole kay na doktare nga kawe kwa de ke manne nun kwa ge deling ne ri keras kay ba kwa de ninke netri kwa de giri unang lok iting lo inglifikin kwa le ban wala to ga ngi do wala bai kial na wori eng na ma dok mat ki kelin den do ratari fi kwa de ninke mat na embeleng ki ai alamba ka bai itnake
0: itnake
1: itnake
0: egal itnake elol aldo din ton juro na sabadi jan na zalmo jial
1: egal wala itne indere na sa zalmo sabana jandi egal na abaduo i ngono ko na ininka
0: na ininka egal na ile jigel ka otto ton dio ine abai ne dio uro as aluma kete bu izab na witi
1: ette bele ele bele ma iyan leke abba fingiti ji ata aba illonga na min war ji ka kire jara dogola ni taltele ngan jaba ala kanne lan fuye da witi nan bilan ka ayinin a wala kina ayinin ka innama kai innama ore ore ngwa kai ken to gola kwa kenel guta kere na ku kwambere guta ka ne ette negative king na ke na kai mana wuri innama ye na baki dik dok wala lan wa kin kwal na min yen guta ka ne mangi te in ori inam poina kwa torik ba ngama iki pora kia kwa ya ngwa kan ette kayige bele ajang welle kala onet ette timmingin alko akirkana roke ko angutan dem bele a gutaka kayige ette na kungi na ba injual inal al kabar ngandiyo jungu kire nal ko kamya na ma bele ngamay na ba du kul ka ngui al jirgi ngwa ke ngaba na ma enes lole pago na kayen do wala chatite na kayen do la perraka kaung ne jirgi ngwa ke aba min war maraba masalan duintas kudin yankwen dan jirgo tarasa kayen dola ke nete per ranking badi alkanna do de sire kaw yene ken kwa kanna do sire kaw yene ken kwa kanna do ke sire kaw ye kayen dola se banki dorol ka namen ke re namen kin ngase kayen re ta dan ton kaw ye inna na mai kibela dal pinti marana mai ngwasen kaw so ko ta bukwa ke nal undula alang au na kwa jorun ase star kaw kital kwa re ta kayi ai alang nui sor na keringin an jawen ejegel ai irai doing en doin balai aba denga bana mabakari yello na dinga re di mbareyo alan jato kan kital jayo asan jelo mal kingi maraba do re tare yo basin jelo kan kiral ba kuyungo do golba ele do nden kwesi na ken atine asi nas jayo ina lomba yesi yesi manni sarale jato do giting ko jarang mara ken atine na ken atine gundula ben sinas re jayo kitin asan kingi si jayo namaskeng si jayo namen kam min al jirigunga sama to ley jirigunga ko abani fenas kirginga annan eri ka ka kire adi ka kai fakat ka kire ba kwa songa nde jirigunga de
0: asoy majramen nes ilore nan jaro namakwel alang orre kwa nyetting alkang ayi au nas eri toginsi kisse ila kim wala ila wasifin gawa al illong alanyei ki ay kimel ay togi al kingamen al togi na lomfigis en kwa al togbeng mitela ke yin sunga ni ingine kwa do kerker kay na magwe do alan idie ndio di kurgulo kwa la kay non ne yendok in kinu ton le kay marangal ne kawe na tokkingi ki dora tok na ki sejey tok na ki kilma tok na ki don tok na ki tare tok wutkawe ne ki en konjora se don akaye ila yela yi na yey alko ngama weda to le kwang au tok kwang al ilena to le kwang na kwa si juni ne kik
1: na e mayra man ilongye alan jumuna boru ke nas orre tok birke kiden adinye ting akefa boru bi boru al baske bas orre nga songa ke nas orre nga ke nas kurringa sur nama ay kamya ki kang orre nga kergel kang nama dain wore ke en kwa nyetin orre ker gambar wore ke maraba ni fe
0: ye ila ye kwa ngame nga ye ye duo al u nisji erisi min lo jalu nye asaye jawla min lo ta saye jawla ye bas kuru si nyalung in kuru asi jawla na de nye ali na asakele na ine kurgol ay ila longal kuru keri wala be le kuru den ni den dolang ina skele na ine kurgol yi ji ko sati nyamole ji anna nyang suru ngiri zata ke liay tiel ba oto atika ang inang duo bi duo anagis en gwali nawe nalong kabase na umarin ki nyetting alkang alba loto lekuro ji la longal fotta jang la longal kiro jang la longal fuka jang kay longal diku an kase ilay wi do le enyure ilay yure se bakati yi marankay se alonga kang asanji in duo elong ki al erito kang marang ali insani ngwe en konjola kay na ken konjola na den jurun raye na ken arenga na makwela ren dig barasi du jawi na digna ire erengeng na digin bel yetu le na yi na insiji tirengel maranya azlomba abajel na jingo kari kwang ye aisa bakenga na el na alsi jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadinga ni kawe na nyoke kindelinga na ile belezi setiel yi na ma nyoke enkieng na toyngolan tumo inna ma ye al kwasi zata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ile perrak yenge yi na ma kwel alang kwa kae asang inkal nga deldin kweye al ritogi korongan sabba aba korongke de man kul eritoker ne la koronsis jey ki to le long al inala kindeling ala ngutka na kul tokeng na tokto le kwa ngeng na sken konjola sikay to munje majara ka zilo tin ala ngitina jara
1: ki se songa kirtin bana ay lomba ne ala kirtin mo baraka wala bang urre kwa singwa ki se ki al dain ton kain dain suru orre ki dal kay nyetting ona tok birkari mara le kay ngora ngale na duoki de ngorei mara duwa en na kwe la langa iskinga si dayen borule utonga songa fiya suru al di ngwo si de karina di ngwo ngwo si de karina di ngwo al di suri abayla na erdigal na kwe la ngena usi piya kwa nyetting awu na kela na suru kiri ngul ne la risto kwa kawwe alba eleri tuka pinyi mara nama duwa wido le adeyan warre
0: pinyi aso kisa ngwa in nama kai zainina al jutumo juwa aba otto kiyo na dombore ya kurgulu otto musa nga inangkal musa nga nike orra nga waye nga awu aljiri ngamane musage oy na abay lono jurgulin dombre ko si jurgulo ate guren joy nanin jumon ala arbatage a aknashar asbat kariya ate kin dombre to len nanin jumon marang alkayin abajione yensi to lejegila na lomfis risingo na kenge na kurol alkiyon gonjorele kurol ki jirgin o kurol orre bi orre yi den tabu tokene jawruti ne undul ne ni dioke
1: so
0: ne hilla orren den te butog na unu ne diuki ne den kari kam lire nga kay yi ken na makir gi ngosi nang na mayay na mankel na ka kinyi na ka kiriki ni na kekila koranga kurol ki otto do la ilong alangi nan kaw ken na maka kwel alki ngamen orren nga kwa a orre kwa al o nskienja kien jurunga si jabele kari nga bo singa na burgulungo asang oto songa kalung ki keri alkaw na dayen toging ilalongal tok to lekwangi wala ay tok yal kinge ka sois aming na lomfing do ngundi inges long algetin jala majram ben abas dok ay kirajang na mas soccer leken na sky ti abas lomfi runga fara
1: la ki boraina bora fatay ba unes lomfi daraga fia na songa re girgingo wa girgingo na girgingo
0: asoi

dina ndalfanga kiranga kiwala musa nama enkwa lonfi nama giskasi enkwa dina ndalfanga awujaso alangin lungi nakela tabukwa na ufuo ngirejap na alando kikuru to sandukja kabang kwe imbelenga kindalfanga lerimeng a inala war dalfanga kitlerimeng a alanyi jinyana na juri liya nama jabon na sandukleja ka namaki sono tuto sanduk a nama dino ndalfanga awi iro na ilonga inakela tabukwa liya nama huwa ngire aba na dalfanga awu konga liya ing lomfi nama ke imbelenga dalfanga lerimeng fia inala kela tabukwa le fia dale mbelenga woye aliges lomfi binosi kwa fuo le kudun tule kijisi mwanso lomfi nama ikasi ki dalfanga ini kana mas awala na fuwole du ufungo. Nama dalfanga si sundukle a ina lomfi kwa ala kilage hila na bolu. Aruni nwai na lawi nga njaho. Musa nama nkwa lia israeli nga namas ya kanang rongang kili kaule. Nama musir le kaul lo ala harun wai nali nkurtul. De nkwe la azara nama de mbang lo le jin fale nwai nga. Israeli nga namas li nkaule na de mjerjut le kenge. Nama dok kaule na yotbat le kumul suruit le asaronga songa ke. Itin le longfi ba nkwa dalen ton si alamba lawing o rebaw. Na alang yen longfi ntubung kaure. Alang yen si bagi kawe na barka kanyal na kien kwa napa kawe na mga to in sokle. Nama in ungi na lawing nga ati nga akabe ba kibar nga ngara. Idi na le longfi se kawe inasa yang ase belebeda. Marang ka namas puwale marang ki namas puwale Nungus fuwale toonga na lola wayanga ongal onga. Marangka nungus fuwale toonga na lola wayanga ongal onga. Ina isa dok kia si tabu kungo enga. Longfi nama ke dok kasi kenami. Bingo si ailanga fuwa na isa ke. Leha longfi nama ke kasi nkwa jaulas. Alang kwan tabung jilngi alang bono surit si babung. Aga kiemba nga si bele anda. Ailang ka bingo si ani. Longfi bele alaya kwa. Alaye kwale kwa yin. Longfi mbele alaye kwale kwa yin. Musa na men kwa bi Israel nga. Na da yin ya we longfi. Ka kwele alang giba giba na dorang jayin. Dorang jayin fal. Alang yisi bo yin na bagiba kikil manga nyet na surunga nyet. Na asan ke mbele nga na daling jande nga si bin. Kit aisa ka to diyen suring un irsing. Dia nyawe long fi bayi asa jawilan jawila ki namang ora kit asa jawila dio ki long fi nama ki bang si jango na ki orenga si tefia ala biba alan suru lenyet kwangire bi na alan bi in ala bi ato be nga ki en kelma kusia nga si teba na dia ento bung putin si bondi ini na dia nyawe long fi balong fi ngang long fi na kuri ngang kuri. Long fi apa na kekire na kelidungo. Asa kuasi ajaw ngelwa na otak ku elwa. Ye asa iuranga na ya nga maringa si nyindi. Na ala jara si kuel na ala juri nga na jama ini. Na duo jar si boingi ini na bidok jara ba nga masirle. Dia nyawe long fi si kelina bagi ba. Na si futo bayi na kien kona si ba. Ye dia nsemei. Na die longfi ala bikie kella aya nga palasi ba namang kikungi bagila. Na asa kie mba nga mwasur lek kawuse ye mba kwa waye nga sabi kai. Na longfi nama gibi mwasi songa fia ina ure nga jawile.

ya na joyin musa na mazi israeli na si kuwa di nya we long fi si boyingi na ke ota si iriba na ke mbele na njande na dale si begiba na manimbe asam balong alduin mbele in kien dogolang ayiba asa long fi si akal nga ba na kagile ba ya kwa si ayiladi na ala ke kuro na kikiri nga songa si akagile ba na ke ayang na firjanga alaye masanle feroni ngirifia na umo kit ase musirle dalima se fia na murta ngana trimbira si ale nga si baren korojume ni anadien kringkinye long fi na wazi ya ale na aile bingo si yodo huto ole fia na mangilole bago ugut ase ye ro uwinin burele aliyabin dogola dathan na abiram si jebi ala surusay nga nama yunga si lingo ikien tonga na bari manyet israel na ngungile na diyang unditin iling na longfing unga palasi kikungi bagila ala diyang unfia da alim bele nga njoy mota na mas israel nga singin kwa na mayin unge alam bikin bele nga si bayi na bagi ba aisa ka atobi ngosi hundi asang kuru bayin na suru itle bari ala banni alang atibabong asan suru itle songa bon ase kien ba si bele beda ala nya nga si ini na man kien nga tene nga si suru asa kien na sunu bora fisi ini na it suru asa daki ba alang babong ina lomba ina masirin suru ala dele buro asa na man kien modilang bule nga si koro kitar nga ba ulidi ina dayi nga kiro lang dari marang suru it ala banne alam babon yebas rohan puwa ke asa ki kuin korofis indela suru asa diyan kuri long fi ki kung yan ki aeng tau naman sing aeng kiriagi ama kimpere nga si tule bea asa ka to wendi nama long fi si boy ngay na bagi ba ki kien kilmangana so nganyat long fi fasin diyan suru le kuy tabu dungo na kiri dungo kidentin era alata alantang lorol ba hantangang na kirangin abang na zaitunin daingang na kiembay mabang pis amya alang bifis bam marang riabe alang kilmanga abbiya ba na dorabundi alang longa si bagi ba nas kuribong long fi bandi ang iripuya ing nas jawil si uri alang kuya ringo ba namo suru fullo alang ota kakire namo sedim bosong nas bagi suru itle alibimo si long fi.

wala ndimino kilom pi imbelenga. Musa na main kwa kwa imbelenga kinti kilmanga leba. Na garra nga kwa ale minuwa na tumanga tabu ngale. Na kia ndo wala sispa wale na spirisingwa ni ala tonga leba. Na ni ala kora ngale bilo. Na ni ala pidi ngale soga bungi na sbali ndi. Na ala ndo kia ntonga mburi ngale na diaman tusu ngale remember. Alang kieng ayang ana dogolang kurra ingi. Suritle asa longfi kieng ba ang si veda. Alang yang si ini. Alang ni songak ingi. Ina jawilin sa wasurule. Na wabi kimbele nga si nyat bagi ba. Ay sa kabi ngosya to isi ngon amas tari nga ba. Na ama longfi isi boy ingi na kieng koro nga si baba. Longfi bang kit kwa si nyat diyan to unjurung. Alang bi kwa kit siya ti ba. Ala naman dia le songa pana ke kirege. Na lo itle na tar nga ba. Bang dia ngeng. Asang kien ba nga. Asang kina baeng. Ki seit namang lupnan. Na ro furat le ki garip namang bar fatale. Na duo to doa ke wa isa miyong si kurun pia iding. Na long fi bang yang asik. Dia nge dia ngkeli ne kide ngala kil mahaleja. Naman suru itle. Ala kien tari nga kien tar nga tinye. Ina isa yek bingo si baya beda. Barka wana baas jang nalang. Musa namas Israel nga si kwa bagil at to na iska bingo si bele barkang tas ki nala awlede. Bi basim barka baying aman lomfim bele nga na dali si bagi ba aisa ka ina isa ka to undi. Nabang baas beng amas lomfim bele nga na dali si ba oringi. Adi dora itsi bio walgis ka to ndi na adi long finger kerna kerim bekia ala kia nga geba. Ama gis long finger suru itle ela sada kiba alam babong bafugo jerzim le barka nga ba. Na nala nga si bagal pugo iba le ba. Kin pugo nga au sale yenge ala ro urdini ngripke. Dora idin kering ala dule poi di kananeng berule. Ala dem arabale kei. Jaljalang kili. Na murang balu tangale. Idin naro urdun si bandel lambo na surit si bawong. Algi bingung si dieng yawe long fi. Ini alang dele bong na atiba. Dalim belenga sinyet bagi ba namang belengang jandenga. Kit aisa toka bingung si. Dia entah bung irsingo naiswa alang kita dengan nyata.

0: osoi ki borayna borofotay orre kwa donga gekani alangi day ngon bulone bulone ke kirebang songas kwana kangulaba marra iding ne dinon ko jojo swage na lompisis osoka iding algis kuronyi di ne RBC ker alanka gona kensenga kwa a to do kela asandang alditule ka day ngon rendio asan kay njurunga della della kana kentenga kabun a na stari kana kusenga na tuka kawi na dogmaina na dembere la kariba meram tollake a ne si bot kanina de ngon redon ni jago meram tolla
1: ay bendeling warre ko ana si bamungo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alan ko kul dombang na kusenga diyen karage don ikani otorok ne kay ngana skaiti alan kago na skain domo kago asay
0: ke boray na borfatay meram tullane di ngor resi don en njani orde ko songa gi don kanni maradu menena den beldalia kariba a aliyena den en kela alan kirsingo aybat fied won tas fied won tas na duo kelma jitindio kelma jitinden tas le kake yeto glage wala kergelgedok inelangi alki ko ambele nan rimenka a na dogi bano no corona kono den tombol kelkam eina makinga nas den bertem kago
1: sei
0: ki boray

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela nas kelkam kwa nyetting kila algi kilma ngampis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alza pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Ore kwa kisense asikir kainga na donga gikanisunga kwa gidal kele na kwa gul asog is coming na barafatai na bado kani na alang daing aldile kiri oto kisense Dr. Kabir si donga kani alel na fago alsogo kilale taga fago ba ina na bado kwel Dr. Kabir oto alang kene girtingo kimba zilong yangal ungoga lakin bas tog minwala
2: Baba.
1: Nama dok basilong asa bama oske. Nama kuele ibat alang na kago na iladuo si kagil alim beleng alsi kilmaleng bau. Aliene kiki kilakuan beleng darim menga. Ine jagone beradig le jawar asai.
2: Ke bora ina bora fatai orde kwa in si kai ngungkir sing idin na kini ninyenge. Abaz yang asia kiwoba bas ilong asang kai ngkwang indio a kiwoba. Meram beratok namaye imbeleng illasi al inkiriya manan beratok kwasi ay sin jergi alining na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala do al kuring kwel kuring nama ngalo balba kuring illa borungi la la kuring le kuring alba kwang jwela lan kwang to bujangya kila kwa asa kwasi nkaminga ka al kikibi onkan ka al kikibi onkan na bele simmo resing na ila bele simmo den kering namaye ken kwel ne kinga kwel gi namas illa jamum
1: mele belele
2: illa belele alkiki embang nase isiki ngwi ne yal di ngungi nake na isen jisi taraspia marra ila ba belei ne den tarire nama imbeleng alang jis yesi tawajal do olan jiki e baring ne ila loleke na lela loleke alang jiken kurujang olan jiden turujang Nazi ken tarasbi. Ile duosi nama yene nyankiria ki kwang bele al bele na ala fiba. Al bele na ala fiba. Na ile duo ali nyankiria al ken kwa nene lange al ki ana lang kwa gena tafa ankweke na anana ankweke na sila gankwe agindi. Ali nyankiria ile duo nama dombrenga nyetle lompi iringi ezi. Dombrenga nyetle lompi kele iringi. Nesu nkwa al duo ininin eren karajari
1: karabaring
2: nayesi ki kuro do kuro asaja ngain al induo asa keng jalunga ke ne keng jalunga ke ne line osge namaz balda togle kwa ningel bele menan namay belen adigis in kwailan ani aina inni adigis in kwailan el aina jelel ba adigis in kwailan umman aina bulel ba Adisin kwa isang ay sa fiba. In, nama deyeng jitin jitiye. Ji nama ila jamu, nama ibur kilma beling ay sa koro undul. Wala jisin tari jan nama juwa nama yung kwa, kal kiji kankay lang umong. Ji nama simputo jang alye ke alangel na ibulo. Nama jumone din sor, ba ditin jang. In, nama longa songa leke. Inining aliye ne kereke ayenga en kaming orde kwa kuldian kwasi alkien taring ale bagil kiem beleng ale ala bagil bol kiem gude ale ala bagil bol kiem burgun ale ala bagil bol kiem kuring ale ala bagil bol lolo duldin ko esi aldien tari le jegil ay alfi tulelay nama illa le seji al dodal pi tulay nama eseji ay yedigis gitie kirella inama dogey alan kinile ay sa jiti kirela in jey inal ki kaming nama ko sengan kaming adi duosi ko senga bulle in nama yeyi ne duo belesi beleng na afiba belesi beleng na afiba na duo bi duo na belesi beleng na afiba ne dinte bu ngundule sim beleng kal kiki jinga gel jundi kal kiki jinga kani ngeng na ki ning na engana ke raba san ngelung ile duo kin kona sa kenge Nele duole alang karajaring. Kini ni nama yenge orde kwa na udoso nga fie. Nas jarunga kergel fie. nan tonga foru nan ko asis doraki jura kime na gali alfi ingalon banay la se jisibel den kerge keri ne jisi kerge jimel ne jaba juru aja imbalan jegil ya illa alis kabelin ya fila a ide ne ma duojang anas jordna jura kime la wona ne duojang ne mas korojinya arro jago ne ma jumo illa jato na sitani murtai ne jina koroge ba na mai ogo belin wala namas kawla jaran aljago nama jumong neji dorang den jongle jeina nan den den tule do jago in nama es na tarran tarrai asa qorra kwa kinsike maraki orra kwa nama kin kwa sis wa kwelum inen nama tarrai orra
1: bi kin na bas abay njal kila kwa sia juel ba ji kwa sora sin jamba
2: bat ila nama den tarrai
1: ila nama silong al erbitin ken gutu age
2: egel erbitin tari nanay nanama orbit nay kwa al induo induo al sitani madiri al shitani majir na shitani majir kama shitani na in duo alji yesi innen gelu na ken tari nga ajelu ba na gal jawrel alan sekel jam nama duo juel aisa tawaladi na ila duo nambi nama tawaladi nama ninjurub jawi nazla azang jim al imbiranga aisa ka tawaladi ye ila tari li aisa ka tawaladi ye kela na fila tari aba jumuna la tari siya fiya babar ya jelin namas injiu induong in aljura aldora ines ka kisergi jimel ine orde kwa aba duo belen te kwa wala aba duo ela ne juritu li ajingi batara ne juritu li ajingi bana kwa antum kere na rezing ben kwa ay ya nisi longa kasi den surisi fiya ya nimpia kama ni den surisi fiya
1: inye zata nuskozi tobunga duit
2: inye ina kirel na duldin ko esi den jelule ko lule ken tarnga le kulu ine nama bele ka kire ke ka kiren ka kire na orre kwa ke kila tarika we orre kwa ke mas har tarika we orre kwa gi mas har tarika we ji to an nzi er to do nga jam baba jel na dongar taw jana la jara a orre kwa be ko aus burgu nga jay ngan nan kere janyin
1: ba mang ji mang ji la nganye la si yenna kelu
2: ila nama den tarai
1: dilo akritiba
2: e dilo akritiba ila nama den tarai du ngor rek wa kense nga sikirsi na seto kay a duldin ko esi awuna ken tari nga le jegil alle fi ken karaba ken nyet a jegil ba longin tia
1: belensi
2: a abay nela kay nama ye no tokna belna belen din tebung asa inzairin indel alle kikie ban warin warle
1: yan din da wina zo long ndi
2: eh marra ken tengeng asa den sursi ja kilage bayse jibele ken tengeng kergelge en namayei ne jingo kire
1: laki in loleng il nin duong indog yani kan sunga risingolom fi risingona
2: sunga
1: nama ko elal ba duwe gena na jibbeji ni nama si toronga jibbeji ni
2: ege na dole ina toronga jibbeji ni dole toronga jibbeji la nama yeina na abas insia kango ba ba tarai na orre kwa ille ka kire kari inden baldan togi asan inelan balung al inelan kariya ila duo si al dem benen zengis beleng belekis kisi mogis beleng bele si mogis beleng nesin ko hajdra kal kiki ji
1: ala njune ne sey
2: e ala nji la dingi la si jundi na dele jawngi ide al dengi la lesa jawngi al den seje ila nama dora kere ne ila yai ko el balen ji temunjo ji ko el ji sigi jitile tawala di na tulele ne kere jawdi
1: awa ji na jurub jawel ya nama en ko kala
2: egel kala
1: ga ki akena bay len jegi
2: le ji sa su kumi jang le ji sa jelwa
1: lanama ila lon kuldingirifin
2: ila din suringiri jawidi en nama den tarai en belensi orre kwa al awna taraskagil duweni nisi lon fi dogala kwengi ba duweni nisi lon fi dogala kwengi ba nama lon fi kwengi ba maba erbedi na aba erbesi juel egilji do banki erbedanje na baki erbedanje nga kin jige nga dinele na jato lon fi ngere nama songa kusengage au na induo sikiu in duon dem belen nama inne nga al imbelda togi de baldanga al merangi jile imbelda togi nela belen na inin den jalung au den na tija al elong alan kem belenga jol alan kem belenga jol derling asan jia jiwa ye kaina fi nama jisi la uridi nas indile belendi alan jile den ila sia jegil balle fi nas jiw ali di ful dun bidu wala din aksi duidi nama undul nas jisi la tamkiril in nama den digi duo inina ba kinin gumona kinin fi asan in jalo ngile duo al yayi al ko en kriya al munafiqi ki ko andali al beren na isa piba na algis jenga ingis beren al algi umelna undul ba na di jamanga ngising e ko na fiaba al jo ngini ngising e ko na iniba in al yayi duo al inna kriya awnas kamo duldin ko esi awna ken taringa le jigil ken karaba ken al dele longin ya ajeluba amar orresi
1: ngindi jidikta ais andaba in uye al ko ngone ke gila dai ngore ndio kasi ka beti longal sasonga ke ni jail wala
2: songa ke ni jail
1: kaying na mado gani ki uto nga si e balance nal si jija mingina duo alji duldin ko jangi e lolo si aisin jaim inu in duo e al yena urina na toren jibe jingi
2: e le duo
1: kwadi ake naski wele
2: aski wele ba ila duwa sibasin juwa ay al sadis wa tarasi ay ba nal jija na kagil mai nan wala mera mai ni risi jija abaje gina ne ya fiya ba abas in jolo ngi lalfi na indo inin na mai yayi nas jaru wasi sa to sur kergal fi na mai el nas in kwa jial an jolo sa hi anan inen nan nan fiya egel na ka al idin ne jisi wel an na mai el nas
1: ma en nas wa ma tu gibe sigi njo ya gele lole nga jike banga tu al jija nga kiye banga
2: egel jika ni nga jaka nga jasaba ila lole ka nga jasaba
1: ne jimu le sta nga jabu nga jana si si jwa
2: ai wa kan
1: ila no yenge filan na
2: fitna ma le tarai abaye ila lole kerana ila kusse si jasa na duo ker bulu na ila jasa inne lan bas in kiwili in duo al wari
1: egen na ya ba jasa hatta di nya nya ba ne sin kwa se asa duo inas erine nan kya na ka asa duo ker sin e ila lole au jang duo ker nin jene si kwa jitili ya ila namas akidin ve nu in duo al din duo
2: al din duo in na mai dem balda tok nan nan beleng alan kin kwale ka kire karin ne yen ken jalunga songa gin duo nin ken jolongo songa lienge nas kayne dengin kirsing a orre kwa songa gi donga kanni na inobal da togal dengin kirsingo a na do kuro mera mola nya